0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a si ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo la n gbadura sin tesin gbadura wa lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo eje ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo oto won ti won si fi di won ijolo oto ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ipoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa ṣugbọn ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wi pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nṣiṣẹ bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbe yawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigba ti oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ari wo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju afo loju adi lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wipe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wipe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba ndajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saul eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe o je elese o ti lo si waju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe o n fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo guro re fun eni ti a ti pe ni eni olorun eni o mu ki dafidi ki o ko lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o seun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisisin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo nisisin ni ari wi pe dafidi o nso wi pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wi pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ayo je ki se apere kan fun o ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi ati mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju rẹ ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orilẹede o wa sọ fun pe ẹwọn lailai ẹwọn gbere ni o tọ si iru eniyan bayi ẹni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lailai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa àwọn alábàgbé wa wọn mọ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá a sì mọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá yìí yóò mú wa lọ sí ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n kí ni a ti rí i sí ìfẹ́ ọlọ́run inú dídùn ọlọ́run ni láti dáríji wá ó sì dáríji wá ó ní kò sí ìjìyà mọ́ wípé kò sí ẹ̀bí mọ́ fún wa nítorí pé àgbà jésù kristi olúwa gbọ́ èyí ni ó mú kí ayọ̀ kí ó sọ láti inú ọkàn wa èyí ni olórin dáfídì ń sọ wípé mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ní ayọ̀ ìgbàlà bí a bá ń tẹ̀síwájú ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jile ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokan di logbon ese ikokan di logun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christ pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eyi ni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe iye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah n so fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o tun nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo orun e ni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo orun a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apakan ni igbese aye wa apakan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fun awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wipe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wipe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wipe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wipe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wipe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu johanu ori kedogun ese kokanla johanu ori kedogun ese kokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun jesu christ so wipe o ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo to to ayo ti o se peyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba jesu christu lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba olorun rin nigba ti a ba ba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun toto je ki a wo orin dafidi lekan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbese aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokanlelaadota ese kejila mo ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun wa pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu christ lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu enikokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun jesu christ won ni igbala won di ore olorun wi pe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yipada sodo olorun wipe awon wonyi gba jesu christ gege bi oluwa ati olugbala won wipe an koruko won ninu iwe iye lorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wipe o ngboro awon elomiran ti won fi aye won fun jesu christ o ngboro awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nlanla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje jesu christ ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won tin bi atin gbadura won need to sile won need dande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria o nwa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti nkigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo anwo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o nfese mule lati owo wa ise olorun o nfese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun nisinsiyi lati ma jofin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eni ari la rowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo we pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma nwa ari we pe bi abatin wa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari we pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni a pri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati

mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iran lowo ti won fun wa yi igba miran iran lowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti ani ninu ile awon wahala ti ani ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti n koni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de tin lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki won ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose to nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa a mo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fra fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo Peteru lakoko ki a tun lo wo Korinti kini Peteru ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o n so nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si n so wi pe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boya nikan se oro so si wa ki o so pe arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yoo bo asise be yoo bo mole o se se boya eni ti o n ko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o n so fun wa wipe oro kan wa ninu Marku a si mo wipe ko si ninu Marku wipe inu ise awon aposteli ni oro naa wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wipe won gbo won sori aga wasun won kunkun mo oro so won kunkun le se nkan yi alufawa olusagotan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile.

lè mu wọn gbé sílẹ̀ ìwà sì lọ síwájú ẹni bẹ́ẹ̀ wà máa sọ wípé làmí lóye ṣé díẹ̀ ni àwọn tí a ó gbàlà ó dàbí ẹni wípé ìwọ pàápàá ó ń ra ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run àpáàdì nígbà tí o bá ń béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí kò nígbàlà ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹni yìí ń béèrè wípé olúwa ìwọ nìkan ṣoṣo ni a lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ìwọ ni ó mọ àwọn orúkọ tí ó wà nínú ìwé ìyè ìwọ ni ó mọ ọkàn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan ìwọ ni ó mọ ibi tí a ti ń bọ̀ ibi tí a wà nísinsìnyí àti ibi tí a ń lọ ìwọ ni ó mọ ibi tí ìrìn àjò olúkúlùkù èèyàn nínú ayé yìí ibi tí ó parí sí nítorí bẹ́ẹ̀ sọ fún wa díẹ̀ ha ni àwọn tí a ó gbàlà yẹ kí a wò ó ìbéèrè yìí mo sọ wípé ó jẹ́ ìbéèrè tí ó lè da ọkàn ẹni láàmú nítorí wípé nínú àìmọ̀kan àti àìnísòro wa a máa ń gbàgbé ohun tí ó ṣe pàtàkì tó báyìí a máa ń gbàgbé ìgbàlà wa a máa ń gbàgbé bí a ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ àti ìbínú ọlọ́run ìrunú ọlọ́run lọ́wọ́ ìjìyà ayérayé ohun ayé yìí ó máa ń di wa lójú sí nǹkan ti ọ̀run ohun ayé yìí ó máa ń di wa létí sí orin ògo látọ̀run wá ohun ayé yìí ó máa ń jẹ́ kí a dàbí ẹni tí kò lọ́gbọ́n ẹni tí kò níyè nínú ẹni tí ó dàbí ẹni wípé ṣe gáfà fún mi láti lo èdè yìí ẹni tó dàbí ẹni wípé a ń ṣe wèrè láti máa sá ṣèbálá ṣèbolo káàkiri láti lépa àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé ó dàbí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń sá káàkiri ni wọ́n ń tẹ̀lé àwọn ohun ayé ohun tí a ní ṣùgbọ́n tí a ń fi lẹ̀ ohun tí kò ṣe pàtàkì ohun tí a mọ̀ wípé lọ́jọ́ kan a ó fi wọ́n sílẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ń gba ìjọba ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn èyí ni ó yẹ kí a fi béèrè wípé olúwa díẹ̀ ha ni àwọn tí a ó gbàlà àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé a ní láti béèrè a ní láti mọ̀ láti ọ̀dọ̀ olúwa ó yẹ kí a fi àkókò sílẹ̀ kí a ronú nípa ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ń jalankato tó ń ṣògo nínú wípé àwọn jẹ́ ẹlẹ́sìn tí ó sì jẹ́ wípé bí wọ́n ti jẹ́ ẹlẹ́sìn tó ọ̀nà ìgbàlà kò yé wọn bí a bá wo àwọn tí wọ́n ní orúkọ nínú ìjọ bí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀ nínú ìwé wípé àwọn jẹ́ tolówa àwọn jẹ́ ti jésù bí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó jẹ́ wípé bí a bá ń ka àwọn tí ń gbà àwẹ̀ bí a bá ń ka àwọn tí ń gbàdúrà bí a bá ń ka àwọn tó ní bíbélì nínú ilé yálà lábẹ́ ìrọ̀rí ni tàbí lórí tábìlì bí a bá ka oyè àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní bíbélì tí wọ́n lè ka díẹ̀díẹ̀ nínú rẹ̀ wọ́n pọ̀ yanturu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n fi bíbélì ṣe ìrọ̀rí ṣùgbọ́n wọn kò ní ìgbàlà wọn kò mọ ọ̀nà ìgbàlà bí a bá ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń gbé omi lọ sí àwọn ilé ìsìn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ omi àdúrà bí a bá ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó dàbí ẹni wípé bí wàhálà díẹ̀ bá ti dé wọn a máa ka sáàmù wọn pọ̀ yanturu bí a bá rò wípé gbogbo ẹni tí ń ka sáàmù ló ń lọ síjọba ọ̀run bí a bá rò wípé gbogbo ẹni tí ń momi àdúrà ló ń lọ síjọba ọ̀run bí a bá rò wípé gbogbo ẹni tí ń ka bíbélì ló ń lọ síjọba ọ̀run bí a bá rò wípé gbogbo ẹni tí ń ṣe iṣẹ́ ìsìn ló ń lọ síjọba ọ̀run bí a bá rò wípé gbogbo ẹni tí ń pe olúwa olúwa ni yóò déjọba ọ̀run ó jẹ́ wípé àwa pàápàá a kò tí ì mọ ọ̀nà ìgbàlà mélòó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n gbàgbọ́ wípé ọlọ́run wà ṣùgbọ́n wọn kò ní ìmọ̀ nípa ọlọ́run òtítọ́ yìí mélòó ni ó wà tí ó jẹ́ wípé wọ́n ń pe olúwa gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wọn ṣùgbọ́n díẹ̀ péréte ní àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti fi ìgbésí ayé wọn àti ohun gbogbo ní ìgbésí ayé wọn sábẹ́ àkóso olúwa àti olùgbàlà mélòó mélòó ni àwọn tí ó ń wá sínú ilé ìsìn kì í ṣe inú ilé ìsìn ní gbòòrò nìkan ṣùgbọ́n ilé ìsìn ti wá yìí pẹ̀lú tí ó sì jẹ́ wípé ọ̀nà ìgbàlà wọn kò mọ́ tí ó jẹ́ wípé ìgbàlà tòótọ́ pé kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kò ní mélòó mélòó ni àwọn tí ń gbàdúrà
ki o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do ba le gbalaja si waju olorun ki a ro we pe olusin ni tooto ni be ba ba lori idobale ti o nba olorun wewe ti o nba olorun soro ti o nba olorun rojo wi pe olorun ki lo se bayi bayi be ba gba adura lenu elomiran a ro we pe oni gba keji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki awa papa ke awa si ijo ti o ni ironu eyi o eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun tin rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini aso fun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile e je wipe won po lori ile e je wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wipe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wipe won gbagbe oruko Oluwa a ri wipe won gbagbe ase Oluwa a ri wipe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wipe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wipe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wipe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obinrin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obinrin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wipe afe nigba ti o ba di wipe afe se tinu eni nigba ti o ba di wipe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kokan
ari wipe iwa buburu oni lati po asiri pe gbogbo iru okan eniyan ki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu ni waju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti on ro wipe won agbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori wipe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te Olorun lorun igba yi gan ni awa daroko Noah o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti ni ife to o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wipe ki se popo ni o more ki se popo ni o fe sin Olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wipe akere niye eha se wipe awon eniyan ko mo wipe an pe jopo nihi eha se wipe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire eha se wipe yoruba ti an so lenu wipe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wipe okan won jina si Olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwasu iseju mewa iwasu iseju meedogun bi alufa ba ti nkoja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wipe eyi ni na to atun bo losen to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni afiri pe ni akoko ti Noah yi wipe Noah ni kan soso pelu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo Olorun awon wonyi ni won gbe igbesi aye iwon tun won si Jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko Noah oni be na ni yo ri nigba dide omo eniyan wipe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wiwa omo eniyan e je wipe nigba ti o je die ni oni igbala ni akoko na nigba ti o je wipe die ni o ri oju Olorun ni akoko na wipe ni igba wiwa Jesu Christi igba ipada bore lekeji wipe die pelu ni o ri die ni awon ti a o gbala Oluwa die hali awon ti a o gbala oun ni a n fi idahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo Peteru kini ori keta ese ogun Peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru Olorun duro pe ni saa kan le ojo Noah nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro Olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wipe awon elomiran won ma so wipe ona ihin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wipe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wipe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wipe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro Olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori
ni akoko ti Noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala ye ke awo ti akoko Noa ninu Peteru keji Peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu Sodomu on Gomora dieru nigbati o fi ifo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti oloto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni Sodomu ati Gomora bi o ba je oluka bi Beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro Sodomu ati Gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a nreti oluwa wa a nreti bibo Jesu Christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri wipe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wipe majemu lailai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wipe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele ye ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se ye ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi
o je bi aba je onigbagbo o je on to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba run o ni nitori ti re nitori lasaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba jesu gbo tun wo ese ikokan din logun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a ngbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die li awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati agbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wi pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wi pe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti titi dopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wi pe die le awon ti a o gbala e a se wi pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun lerin je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru wi pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die wonyi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko oluwa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idina
ohun idena ti o ndi awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan won yi le o so ninu synagogue bi o tin ko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu synagogue o nlaaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti ati reti na ni eyi ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu be si ni so ijo oro ijoba olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihinrere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le nsa mi laake bi oro olorun ti le gun mi loko bi oro olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikobirin jo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsa mi laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo ehin re pada seyin won ko si barin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si barin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko si barin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba Jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe Jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele Jesu Kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko Jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe ah awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada
si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisha won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele we pe bo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele tele e mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe e okunrin atun ma so pe ah kilode Jesu to so pe o ti di oko re Jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele Jesu mo ni eni ti o ti gba Jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe opo awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ka wo Marko ori kewa Marko ori kewa lati ese keta dilogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere wepe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun o tun ni lati se okunrin yi koko so wipe ah gbogbo re lo nti se Jesu wa so fun ijinle ife Olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba Olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba Olorun fun o elomirin a ma so wipe ah Olorun kunkan mo okan mi wipe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wipe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso Olorun na mo wipe mo ti kese jari bi ki ba se wipe ikan soso to ku yi mo si ro wipe alaanu lo Olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wipe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wipe gbogbo ohun ti won so lo n ti se ka gba Jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise Olorun ni ikan soso loku wipe owo ibi oja ti o n wa o mo wipe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wipe ko ba ife Olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wipe eyi le di mi lowo ijoba Olorun gbo Jesu Kristi feran re ife Jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti Jesu n so fun okunrin yi ni wipe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisha je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo Olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi Lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi Simoni o le fe lati ra emi Olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba Olorun pelu owo re eni Jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o n fi owo ropo Olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba Olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinuje nitori ti o li oro popo
Jesu si wo yika. O wi fun awon omo ehin re pe yo ti soro to fun awon ti o le oro lati wo ijoba Olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti Jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbeke le oro won lati wo ijoba Olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di Olorun won lati wo ijoba Olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele Olorun ti won ko gbekele Jesu ti won ko gbekele Christ Messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba Olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba Olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe son gbogbo fun mi mo sin fe ma te won Olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba Olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba Olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo Olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba Olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun aloni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni Olorun bi a ba fe je ti Olorun a ko gbodo gba ohun kohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba eni keni laye lati di wa lowo ito to ni Olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati Olorun laarin awon ati igbala Olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan wonyi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisa yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo we pe ki a sora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba Olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwo na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwo na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwo na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na nwo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo Kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo Olorun gbo won a so wi pe ohun eniyan oni ohun Olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun Olorun won a so wi pe Olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisa obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won a ni to ba gbo to bi e won a ninu Olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba Olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa
awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won won ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a npe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere je ki a wo luku ori kejila olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wi pe ibi ti a tin pe jopo won wa awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe ni bi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun afoba file aye ma je ki nkan woyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deeper life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun wo luku ori kejila ese ikeji le logbon luku ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wena mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere iranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le fori ti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo
ti won bo lowo idajo ayeraye ti won bo lowo inu ina orun apadi ti won wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fo olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin yo sin ran lowo.

0: o ma woran o se se ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afẹ mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lọlọrun awon won yi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo wi pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo se won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irubo abi Jesu lo peran fun se a ri iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti a rin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wepe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wepe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o nwa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati onupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wepe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu ṣugbọn o so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti anka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Christ Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Christi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Christi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni ti n to Jesu Christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re nikan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele Jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni ile itiri bawo ni ile itiri to si n fi esun kan iwo obinrin wepe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja pe ta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori keta le logun exodus ori keta le logun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je beeni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o ti npo si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu orikewa Johanu orikewa anka lati ese ikarun Johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n waasu ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se asepe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeji eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi a tin rin ajo nisisiyi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje jesu kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyi so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o n lo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejilelogbon numeri ori kejilelogbon lati ese ikokanla nitooto ọkan ninu awọn ọkunrin wọnyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele olorun ninu ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Caleb omo Jephune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Oluwa leyin patapata a npe wa wipe ki a tele olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si bi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe ohun wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe ohun la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti n se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wipe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o fun ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Olorun wa lagbara julo. Awa siwaju yin nisinsin lati tete si e lati gbo oro yin. Anbebe wepe e o ba wa soro. Ati wepe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena. Lati gbo oro Olorun. Lati ni oye oro Olorun. ati lati je ki e kankan won si okan wa e ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu anbe yin wi pe gbogbo okan tin rin kiri gbogbo okan ti ki le duro ti ki le farabale lati ni oye oro yin e ba won wi e mu okuro ninu wa loruko Jesu e shanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupo epe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikanna ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi pe aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe a nilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran nse bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a n ri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon oniwaasu papa opolopo won o sese oniwaasu ni awon ijo eleyameya kaakiri ni won ma n se asise yi ti won ma n ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wipe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko ni mo fun ani wipe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wipe gbogbo ohun ti a nse ko ni le je itewogba ni waju oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketa lelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu eeti ani lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke amo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de popo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti ru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o sese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wi pe won fe se igbeyawo a ma nso fun wi pe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wi pe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbeyawo ki o ma ro wi pe ah bi oun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo we pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni ton show eni ton rin kakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihi we pe bi a ba de inu ijo ohun ti akoko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ke awo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti an se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwin be ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi ma nje ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iyi pada eyi ni je wipe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wipe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wipe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri asin fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wipe ati je eni ti o nka bibeli tele tele asi ti je eni ti o mo bibeli ki se wipe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile n wa si ilesi bi atile n ka bibeli bi atile je eni ti o jafafa ninu ise esin bi atile n lo si idapo oju ile bi atile n kaakiri lati se ijere okan bi ki ba se wipe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jeri wipe ati di omo olorun wipe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wipe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won a se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo we pe awon ti a nse bi we pe a fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omoluabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wipe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wipe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wipe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wipe o dara loju eniyan a ma n ro wipe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan eyi je asise pupo o ye ki o ye wa wipe bi ki ba se wipe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a n lepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun wa wipe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jaye ta ni o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wepe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju olowa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wepe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi aba ka oro olorun bi aba wewe nipa oro olorun bi aba se apejuwe ti aka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu olowa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ite ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju olowa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n ye agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan wonyi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju olowa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o se paya ni waju olowa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun ti nso ti o ti nse alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wipe won je eni ti rin dede o dabi eni wipe won je eni ti soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia we se iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa wepe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lo de ara bi ati le je eni ti o ma so wu pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lo de aje eni ti o ma nwo so bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo ojule eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wipe ni inu won kon fun egbin gbogbo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona nna. Ti o dabi eni wi pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. A bebe loni wi pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni. E da won adura awon eniyan yin. A dupe wi pe e ti gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli ya Isaiah ori kerin le la dota ese iketadinlogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketadinlogun ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi ohun ti woli Aisa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayi koro yi won si ni agbara okunko popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babylon ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan won yi wi pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da lebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo bẹẹni kò sí àpọ̀ṣẹ sí Israeli nísinsìnyí le a máa wí ní ti Jacobo àti ní ti Israeli ohun tí Ọlọ́run ṣe a ń sọ fún wa wí pé kò sí ohun tí a ṣe sí àwọn ọmọ Israeli gẹ́gẹ́ bí àpọ̀ṣẹ gẹ́gẹ́ bí pé ẹnìkan gégun fún wọn tàbí bí ẹni pé ẹnìkan fi májèlé sílẹ̀ fún wọn láti tẹ̀mọ́lẹ̀ tàbí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe wọn níbi wí pé kò sí àpọ̀ṣẹ tàbí májèlé tàbí ohun olóró kan tí ó lè pa wọn lára nítorí wípé Ọlọ́run ló ń dábìrà tí ó sì ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ní ìgbésí ayé wọn èyí ni ó farasin fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú tí Ọlọ́run ń fún wa ààbò tí Ọlọ́run ń fún wa oore tí Ọlọ́run ń ṣe fún wa èyí ni ó farasin fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn òrìṣà tí wọ́n fi máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ọṣẹ dúdú tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ère tàbí tí wọ́n ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn ṣùgbọ́n a jẹ́ kí ó ní mọ̀ fún wa wípé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé nǹkan wọ̀nyí wípé asán àti òmúlẹ̀mófo ni wọ́n bá pàdé ní ìdí rẹ̀ nínú Jeremiah orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ó ní lótìítọ́ asán ni èyí tí ó ti òkè wá àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè gíga lóòótọ́ nínú Olúwa Ọlọ́run wa ni ìgbàlà Israeli wà ohun tí Jeremiah ń sọ ni wípé awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wi pe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se rubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otubante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile ileri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon woyi ti a ti gba sile awon woyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma nko ni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa so ni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kun ni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti olorun ma nwo san nihi o ma ya ni lenu o si ma nko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan se enikan ti o le fun ni lomo enikan ti o le fun ni niyi ti o le fun ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati a ba ri eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo n se irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni igbesi aye re tabi awon ajalu ti o n deba o to n deba wi pe awon nkan won yi yo kuro bi a ba ri eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti tin kepe Oluwa ti o ti mo ruko Jesu Christ Oluwa ti o tin we ninu eje Jesu Christ pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re o ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Corinthi kini ori kefa ese ikesan Corinthi kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nsomo Olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun gege bi iwa Olorun ti a mo gege bi isesi Olorun ti a mo gege bi ati mo wipe Olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma se tan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wipe awon aborisa papa won ko leto si ijoba Olorun oni ki a ma se tan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba Olorun ninu Corinthi kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wipe bi a ba ti n se iborisa ohun ti ani lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko Oluwa ninu Corinthi kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wipe ironu po ada ni o ye elese ironu po ada ni o ye aborisa ironu po ada ni o ye eni ti o nse agbere ironu po ada ni o ye eni ti o nre ofin Olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni Olorun bi a ba nfe itoju Olorun bi a ba nfe aabo lati odo Olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko Jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje Jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara Olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba nso nipa ironu po ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a n da ironu po ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí i ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́ wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn agbára òkùnkùn ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ àwọn ìwé awon nkan ti o je mo iborisha tabi alupaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba me dogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon kan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon kan miran e ti o nso mode e to nso mowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro lowa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristu Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo olorun awon ti o ti ko esu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon ni a pe ni omo olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a tun ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja se wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbesi aye wa ni wi pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkera muramu gege bi kini o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu
2: won si takasi wa wipe wo se wa nibi o daju wipe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile olorun ti agbekele olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori anything be ninu yin to bi ju anything be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo wipe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ti o dabi esu fun ara re wipe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun a wipe bi abaje onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi ju anything be ninu aye lo nitori be bi abari enikeni enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wipe ihale farao o po si awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wipe ihale nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe shedraki meshaki ati abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wipe bi abaje ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni wipe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon kan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wipe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wipe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wipe olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wipe olorun alagbara olorun eleda ohun ati aye olorun ti o yo awon mo israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu egypt olorun ti o gba shedraki meshaki ati abednego sile olorun ti o da bobo daniel ninu okini o wipe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebologun tani awon ti o nkaakiri be bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon nkan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni tooto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma lo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wipe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wipe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebologun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wipe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe out da sile out you de re afa gbogbo ide ti o de ofa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se bogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

ti awa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun awi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire to je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa ngbogbe be ni an sa to olorun lo be ni an so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo jesu kristi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife olorun ni bi a ti ti gba gbo bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa so fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisisin ki awa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a nso nipa re lati oni lo je ki oye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na bi a ba ti ri taye ni a o ma ri kehinde bi a ba ti ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki oye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo a lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo a lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni aigbagbo awon ni a ma ri ko ma n se aigboran si olorun awon ti o ba n gboran si olorun awon wonyi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran si olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu kristi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o n to ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni tooto ti a si fe yan ibokun ni tooto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo o ni nitori pe o ni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba n fe emi gigun bi a ba n fe alaafia bi a ba n fe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile naa ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori kejidinlogbon Deuteronomy lati ori kejidinlogbon
ese ikini yo si se bi iwo ba farabale go ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo si se sori re yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki aduro ni be o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati ibukun awon omo ti re o wa nso fun wa pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi abanwasu won ma nkanju bi abalo si ikeko bibeli won ma nkanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkanju won ma so we pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba oni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han o ni iwe owe ori keji dinlogbon ese ikesan iwe owe ori keji dinlogbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibukun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won afe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won o fe gbo oro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi be yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko feti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji dinlogbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba ti n waso fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide
won ma na won ma se bi eni pe ah nigba ni iwo si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli bibeli sha be ni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati fara bale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni we pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wi pe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wi pe ah arakunrin bi o ba so wi pe o je eni igbala e se ti o fi je wi pe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo olorun be ni alaanu lo olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki a tele bi o ba so fun elomiran wi pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri wi pe o dabi eni wi pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye wi pe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be lolorun se fun mi bi mo ti n bere be lolorun da mi lohun ati wi pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo wi pe yo mu won se ba so pe a dupe lowo olorun o e ma tesiwaju o sugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi chain lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wi pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o ngboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada made iyi pada atorun wa to yi oro won pada
to yi iwoṣọ won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o nfe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbese aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tan ara won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sha ni gbogbo igba bibeli ni gbogbo igba wa di alain ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti n wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti n gboran iwo je eni ti n farabale iwo je eni ti n feti si oro olorun o ni owo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won sanwo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wipe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wipe olorun mu ileri re se ki lati ri beni olorun be si ni se ise iyanu beni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bukun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo n fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokada ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won da yafo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun en onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti n lo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o siji bo won o daabo bo won bi won ti n lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won ti n wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni
o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbese aye won o wa nso fun awa ti igbeyin aye de ba o nso fun awa ti a je onigbagbo nisisin yi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbese aye re mo fe dabira ni igbese aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon piti sile parabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi ba o lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o ba le wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese e ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o da bi angeli ninu lesin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wipe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun a wipe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wipe o ni ohun ti a ni lati se o ni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma n ri ni wipe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obinrin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obinrin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won ma so fun won wipe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wipe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisin o mo won ara e o wa ni eh abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isinmi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluku tan wa ti ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a ti n tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won ti n so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto
oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo osimi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je esan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko Jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kunkun ni sogo omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma re rin si o ni awon to ba ni nkankan nu si o bo ba ti pomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara je Jesu Kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu oni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi oni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma n fi oro olorun se agalamasa ton ma so pe awon ko ri si oro olorun ibojoko elegan ni oni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Kristi oni a ko gbodo joko ni ibojoko awon elegan oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le jo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma se fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun oni lati ka oro olorun iba ase laaro iba ase losan iba ase ni asale ki a to sun oni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe
bi a ba gboro si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboro si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboro si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ise sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibokun eje ki a didi duro eje ki a ba olorun soro eje ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun ori ofe lati woso gege bi oro olorun ori ofe lati sin gege bi oro olorun ori ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa la bi oba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki ani agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibokun odun ibokun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa eje ki a didi duro eje ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibokun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibokun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibokun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibokun olorun ki o le po ni igbesi aye re.

rẹ, ki wahala ki o to de ba o to oro Olorun si aya rẹ, ki ojo aisan ki o to de to oro Olorun si aya rẹ, ki wahala ki o to de to oro Olorun si aya rẹ. Je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe, bi o ba je wipe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de, won o to awon eko ti an ko won, yala eko nipa ti ede oyinbo, eko nipa itan ti orilede wa, eko nipa ti isiro, tabi eko nipa ti imo science, tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe, won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won. Ojo ti idanwo ba de, bi won ba lo si ibi idanwo, won o ni ri ohun ko mu jade, nitori wipe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won, won o se be. Ki se ojo idanwo ni a n to oro Olorun si aya wa, ki asan to de ni a ni lati keko kini oro Olorun so nipa iwosan, ki wahala ki o to de ni a ni lati keko kini awon ileri Olorun, ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa, ti aisan ba wa de, oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro Olorun, yo je oro ti a ti to sinu okan wa, oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de, oro ti o ma jade ni wepe emi ni Oluwa Olorun ti o mu yin larada. Bi oro yi ba tin jade lati enu wa, a o gbekele oro yi nitori wepe oro yi gan oro Olorun ni, ki se oro ti wa. Nigbati aisan ba de, oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa? Oro Olorun ni wepe emi ki yo ku iku kiku kan, sugbon emi o wa laye, e je wepe a n reti imularada lati odo Olorun. Nigbati aisan ba de, oro wo ni yo jade lenu wa? Bi a ba tin to oro Olorun sinu okan wa, oro ti yo jade ni wepe bi a ba gbadura fun alaisan wepe yo ri iwosan, adura igbagbo yo si wo alaisan na san. Eni a fi n so fun a wepe bi oro Olorun ba wa ni okan wa, ki a ti to si okan wa, ki a to si aya wa, ki ojo ibi, ojo wahala, ojo ajalu, iponju ki o to de, oro Olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade. Eyi ni a ri nipa awon woli wepe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso, ki se oro ti ara won, ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo, o je oro Olorun. Bi awa papa ba fe ni agbara, a se fe ni ase, gege bi awon woli, ohun akoko ti a ni lati mu se ni wepe ki a gba oro Olorun, ki a to won jo si okan wa. Ikeji, awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai, a ri wepe won gba oro Olorun gbo tokan tokan, bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi, bi a o ti mu ose, won gba oro Olorun gbo tokan tokan, bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise. Je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere, ninu awon oba kini ni a ti n wo ori 17 ese ikini, awon oba kini ori 17 ese kini, Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa niwaju eni ti emi duro, ki yo si iri tabi ojo li odun wonyi gege bi oro mi, ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun wonyi sugbon gege bi oro mi. Nihin ni a ri wepe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun, o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi, o si so wipe gege bi oro mi. Je ki n se apere kan fun o, mo be Olorun emi ki o tumo eyi fun o ki o le ye o dara dara. Ohun ti a n salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki pupo pupo. Oro ti Elijah so o je oro Olorun, sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu, o so wipe bi Oluwa ti wa niwaju eni ti emi duro, ki yo si iri tabi ojo. Nigba ti o so wipe bi Oluwa ti wa niwaju eni ti emi duro, e je wipe mo ti duro niwaju Oluwa, Olorun ti ba mi soro, oro ti o so fun mi o je oro.

0: ọtí rẹ̀, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run. Ohun ti Ọlọ́run sì sọ ni pé kì yóò sí ìrì tàbí òjò, ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa parí rẹ̀, ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Èyí jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti di ọ̀rọ̀ Elija. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o, ó jẹ́ ohun ti Ọlọ́run sọ, ó jẹ́ ohun tí ó jáde láti inú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ohun tí Elija wá sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Bákan náà ni a rí nínú ọ̀rọ̀ tí Paul apostoli tí ó sọ, ìgbà mìíràn a máa pe ìhìnrere ní ìhìnrere mi. Gbogbo wa ni a sì mọ̀ wípé ìhìnrere tí à ń gbọ́, ó jẹ́ ìhìnrere ti Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n nígbà mìíràn Paul a sọ wípé ìhìnrere mi, wo Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, lé ọjọ́ náà nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristi ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. Èyí tí a ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n ìbáṣe Elija, ìbáṣe Paul, wọ́n ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí ọkàn, ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn, ó ti bá wọn lára mu, ó ti wọ inú èrò wọn, ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ ti wọn, tí ó fi wá dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti wọn. Pàápàá nínú èdè Yorùbá, wọ́n máa ń sọ wípé bí ewé bá pẹ́ nínú ọṣẹ, ewé yìí pàápàá á di ọṣẹ. Èyí jẹ́ wípé àti ọṣẹ àti ewé a ò ní dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí a ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó ti wá sínú Elija, ó ti ṣàṣàrò lórí rẹ̀, ó ti gbà á gbọ́, ó ti gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà tí ó wá ń sọ jáde, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ohun tí a ń sọ ni wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run, nígbà tí o bá kà wọ́n, nígbà tí o bá ṣàṣàrò lórí wọn, nígbà tí o bá gbẹ́kẹ̀lé wọn, nígbà tí o bá gbà wọ́n gbọ́, tí ó wá jẹ́ wípé ìlérí Ọlọ́run yìí ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ, ó wá dàbí ọ̀rọ̀ tirẹ, ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ bí o bá fẹ́ bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni. Ọ̀rọ̀ Bíbélì ni o, ṣùgbọ́n ó ti di àjẹmọ́nú fún ọ. Bí o bá fẹ́ bá àwọn ọmọ rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di àjẹmọ́nú, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, o tún jẹ́ sọ wípé mo gbé, ègbé ni fún mi, orí mi burú, ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí mi, mo ní kí n gbégbà. Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti kúrò lẹ́nu rẹ. Ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu rẹ ni wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára. Bí ẹnikẹ́ni kọ̀ọ̀kan bí wọ́n sọ pé kí ló dé o, ọmọ yín ni, wọ́n gbé lọ síta, ó lọ síta, ṣùgbọ́n ó bá ìjàmbá ọkọ̀ pàdé, kò séwu. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀, tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ní ìgbà gbogbo ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí wúni lórí, ọ̀rọ̀ tí kì jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó kábàámọ̀, ó sì gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé o mọ bí a ó ṣe ṣe ọ̀rọ̀ yìí ní pípé àbí bí a ó ti mú ṣe. Èyí ni a mọ̀ ní ti àwọn wòlíì wípé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n gbà, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, wọ́n gbà á gbọ́, wọ́n fọkàn tán, wọ́n sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn. Tí ó bá fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yìí wá jẹ́ ọ̀rọ̀ tiwọn sọ jáde lẹ́nu. Ní àkókò àìsàn, wọn kì í sọ̀rọ̀ tí banilẹ́rù, wọn kì í sọ̀rọ̀ nípa ikú, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa ìmúniláradá. Ní àkókò wàhálà, wọn kì í sọ̀rọ̀ nípa bí ẹni wípé kò sí ọ̀nà tí wọn ó gbé gbà, ṣùgbọ́n wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ jáde lẹ́nu. Nígbà gbogbo ni ó yẹ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé bí ẹlòmíràn bá gbọ́, á mọ̀ wípé o jẹ́ ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. Ìkẹta, àwọn wòlíì tí a rí kà nínú Májẹ̀mú Láíláí àti nínú Májẹ̀mú Titun, wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde, wọ́n sì máa ń retí ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde, wọ́n sì máa ń retí ọ̀rọ̀ ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Kí ni ṣe tí àwọn wòlíì wọ̀nyìí tí wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, tí wọ́n ń retí ìmúṣẹ nǹkan tí wọ́n ń sọ? Wo Isaiah Orí ọgọ́ta dín márùn-ún, Isaiah, kí a wò ó láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mi tí ó ti ẹnu mi jáde yóò rí. ki yo pada sodo mi lofo. Shogbon, yo se eyi ti o wu mi, yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran. Eyi ni oro Olorun, gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re, ti o njade lati enu onigbagbo, we pe oro igbagbo ni. O si je oro ti Olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo, eyi ti o ti ka ninu Bibeli, ti emi mimo ti o ran leti re. Bi o si ti so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju Olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu Olorun jade ki yo pada sodo Olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu Olorun yo si ma se rere ninu ohun ti Olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni Eti a so fun a we pe oni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin yi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so we pe ki won kun oni ounje won so we pe awon oni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi Olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si wi fun pe maberu eyi ni a ma nri lenu woli maberu eyi lo e ke ari lenu onigbagbo maberu iyawo nsa esan ni maberu omo lo nsa esan ni maberu omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo maberu o fe da be ni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun pe o ma da be ni pe mu n gboro we pe ise fe bo lo awon ko si bi ko seru fo mo olorun maberu eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka akiri en bo ni kin gbegba o da be ni pe aisan lo pa lagbaja iko fe ohun lo pa temedun eje riru ohun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro we pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun we pe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iye fun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma so oro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe iji nja nitosi wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni Olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun e ni o si ye ki o je akomona fun eni kokan wa wi pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri Olorun ileri Olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro Olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro Olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si iye meji oro Olorun a o jiyan oro Olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo yẹ ki a se apẹrẹ boya ara re o da ni a se gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o se be sini yin olorun logo we pe o dupe lowo olorun we pe iwosan ti de bi o se so we pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabi eni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku onigbagbo o je so ru e lenu onigbagbo a ma gbekele olorun onigbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun we pe o se we pe kiyesi bi olowa tile se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri we pe bi eni tile nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ike agbagbo ki a sase lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba ini nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo lai se ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le n se ye meji oro na bi won ti le n so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le n jiyan oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu marko ori ikokanla marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si olorun se ni bi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese iwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo se ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose e la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua e la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekiel isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin laada o ni adura igbagbo yo si wo alaisan naa san o ni bi o ba ti dese a o si dariji o ni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura o ni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi o ni mo ba mu ohun olowo kan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo o ni o so fun wa je ki n tun ka si o leti lekan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na o ni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isori mo lo n fe ni agbara emi olorun lo nfe ni ipese lo nfe ni abi o nfe gbe yawo ni o si ma ni to fe o nbe lowo olorun o nfe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti bimo o ye ki o so fun olorun we pe o nfe nkan wonyi o ni ohun kon teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo lowa bi e ba gbagbo e ori ogo lowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma re ti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re Eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro bi esitin ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o teso waju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko jesu christ oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbese aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbese aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbese aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Christ ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi aban so wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa siwaju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati isinsiyi lo ni a o ma se gbati abati ni anfani yi wipe adi ore olorun adi okan ninu awon omo olorun awa sinu agbo le igbagbo ati die bi olorun lese kese le ori wipe ife lati gboran si oro olorun wepo wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbese aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi
1: ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi nda omo olorun mo sugbon ni idakeji ari iwe pe aigboran ati isote ni a fi nda awon elese ati awon ota olorun ni a fi nda won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a nko loni yi ikini ejo ti oluwa nba awon olote wi ejo ti oluwa nba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerin le logun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihi o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon mo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba npe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe eni keni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri we pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni we pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si we pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won si abe akoso si abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won tin dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o tin pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wipe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon israeli won shorte si oluwa bi o ti le je wipe o ti se won lore bi o ti le je wipe o ti daabobo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki e si rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo be ni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihin ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alaigboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun din ni aadorin Isaiah ori karun din ni aadorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni oun ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wipe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wipe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wipe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wipe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni gba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a njale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a nrede oru tele tele awa ti a rinrin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wipe isota olorun ni wipe anba aye dore wipe atun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wipe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse egboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wipe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wipe esun yi kan na ni awon elomiran ni won ma fi sun awon oniwaasu wa loni won a so wipe awon oniwaasu wa nife ni wipe bi o ba je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wipe ife pipe ni Jesu ni o fi se gbogbo ti o se ni o fi so gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni Jesu Christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe o ni ife ni Jesu Christi ife ti Jesu Christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wipe a o nife wipe eyi ni won o fi se ife olorun won so wipe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eti oluso agutan so fun onko eti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wipe ki eyi kuro ni gbesi aye re ki e kuro ni gbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori keta lelogun ese iketa din logoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa wepe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se wepe ki a gboran si oluwa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wo pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni eyi je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori gbogbo elese ti n se aisimi ti n se laala ti n sise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o n pe gbogbo okan asako o n pe gbogbo okan elese o n pe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise sugbon ti o je wi pe ise ti e n se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare niwaju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma n fa ibanuje o ma n fa laala o ma n fa ijeni niya ati iponiloju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ki a wa sodo n ki ohun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o n pe o bi o ba fe gboran o to ni lati se ni wi pe ki o wa wole lese Jesu wi pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wi pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daradara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi abani eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re koni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi so fun ani we pe ani ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se oni egba ajaga mi si orun yin bi aba ti gba ajaga olorun ajaga Jesu si orun wa a koni le lo sile ijo ti awon aye mo a koni le lo si ibi imoti won a koni le se ti ikobirijo ati iborisha ati wi pe won tun lo eyan tun lo ngbegun oni gbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wi pe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo we pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabalẹ ki a jọwọ ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eni omo olorun ki se lo sile ejo eni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wi pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacob ori kerin jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se wi pe ateriba fun olorun ki o le sese fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won o fini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le ko oju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigba ti olorun so fun awe pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panomo awa ti a gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun ogbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le ejade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si npe wa loni lekan si we pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti ngboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
2: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo. Ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbekele loruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu eje

ni idahun ninu Jeremiah ori kejilelogbon ese iketa di logbon wo emi le oluwa olorun gbogbo eran ara ibere ti olorun bi o lasale yi ni ye we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to doju ko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun olorun lati se loruko jesu bi aba mo enikan ti o mo olorun baba duju duju ti o mo ohun ti olorun le se ti o mo ohun ti olorun pinu lati se ti o mo ohun ti olorun fe se mo gbagbo wi pe jesu christi omo bibi olorun kan soso o mo olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu matthew ori ikokan de logun ese ikerin de logbon matthew ori kokan de logun ese ikerin de logbon jesu nso fun wa oni sugbon jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko jesu ninu marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbesi aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wipe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wipe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki a tu osile. Akoko to fun afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fun awon to nsinwi lati gba itusile, lati gba iwosan. Akoko to fun awon emi wa pa ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to, akoko to, akoko to fun yin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te olowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa ni to si re. Bi o ti nke pe o gbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nihin lati tu o sile, lati mo larada, lati mo ke isoro inu aye re, lati mu kuro. So fun esu wi pe o to ge. So fun aye wi pe o to ge. So fun ti o pon loju wi pe o to ge. Ojo idande, ojo iwosan, ojo itunisile, ojo ise iyanu ti de fo lukuluku wa.

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi a ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo anu yo ma ko ra ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi a ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo ogun gbogbo ije gaba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so n to soro fun yin lati se ati igbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o n fa irora ti o n fa wa aisan ka aisan ti ibaje oruko koruko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisinsiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wipe e jade loruko Jesu gbogbo ikan ofe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo eto n dani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wipe e jade loruko Jesu awon ti aye de loku awon ti aye so lota a n bebe nisinsin wipe gbogbo ota esu gbogbo ofa esu mo gbadura wipe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisinsin wipe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisinsin ye jade loruko Jesu awon ti o je wipe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi ati igbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbo loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wi pe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wi pe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wi pe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wi pe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wi pe esudi olokun aifojuri mo gbadura nisisin wi pe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wi pe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti dibaje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan niseju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wi pe nisisin iba se ninu gbọngan kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wi pe ti se mo gbagbo wi pe ti fowo kan won wi pe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni loruko jesu kristo oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wi pe ise iyanu ti de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wi pe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wi pe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki haleluya ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wi pe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ah ejo o glassi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e ah wa la ngori wa la fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo simi bo se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin olorun bi tire won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won a so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sunnu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki la ti se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo somo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan o nsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la a ngbiyanju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gba tan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o

0: bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan ton ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni Olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta ko ni ojade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wepe nibo ni oun gbe wa toro so wepe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wepe nibo ni oun gbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese 95 sugbon oun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani Jesu nduro li owo otun olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu Stefanu si so fun wa daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele bee ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi ti won tin wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o tin re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Christi leyin iku re ojinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun o wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomasi wo pe Thomasi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomasi ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe wole Isaiah, ori ikefa, le odun ti Usaya obaku, emiri oluwa joko lori ite ti o ga, ti o si gbe ara soke, ise ti aso egunwa re kun tempili, awon sirafu duro loke re, oko kan won ni iye mefa, o fi meji bo oju re, o si fi meji bo ese re, o si fi meji fo, ikini si kesi ekeji pe, mimo Mimo, mimo ni oluwa awon omo ogun, gbogbo aye kun fun ogo re. Awon opo ilekun si mi nipa ohun eni ti o ke, ile na si kun fun efin. Nigba na ni mo wipe, egbe ni fun mi, nitori mo gbe, nitori ti mo je eni alaimo ete, mo si wa laarin awon eniyan alaimo ete, nitori ti oju mi ti ri oba, oluwa awon omo ogun. nigba na ni okan ninu awon sirafu fo wa sodo mi o ni ese ina ni owo re ti o ti fi emumu lati ori pepe wa o si fi kan mi lenu o si wi pe kiyesi eyi ti kan ete re amu ese dede re kuro a si fo ese re nu emi si gbo ohun oluwa pelu wi pe tani emi o ran ati tani yo si lo fun wa nigba na ni emi wi pe emi ni yi ran mi o si wi pe lo ki o si wi fun awon eniyan yi ni gbigbo egbo ṣugbọn oye ki yo ye yin ni riri eri ṣugbọn eyin ki yo si mo oye mu ki aya awon eniyan yi ki o sebo mu ki eti won ki o wuwo ki o si di won li oju ki won ki o ma ba fi eti won gbo ki won ki o ma ba fi okan won mo ki won ki o ma ba yi pada ki a ma ba mu won le arada nigba na ni emi wi pe oluwa yo ti pe to o si dahun pe titi awon ilu nla yo fi di aporo le aisi olugbe ati awon ile le aisi eniyan ati ile yo di aporo patapata titi oluwa yo fi si awon eniyan na kuro lo rere ti ikosile nla yo si wa ni inu ile na sugbon sibe idamewa yo wa ninu re yo si pada yo si di rirun bi igi teili ati bi igi oaku eyi ti opa wa ninu won nigba ti ewe won ba re be ni iru mimo na yo je opa ninu re
3: e je ki a gbadura baba wa ti nbe le orun adupe le kan si wo pe e mu awa sodo ara yin adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa ati lati se wa lore lati se wa lanfani adupe wo pe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose ni ma ko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wi pe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo a n bebe wi pe anfani yi ko ni re wa koja e ko ni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa soro e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wi pe ti gbo e tun para yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eko Bibeli ti a o ni loni o je eko Bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wi pe mo fe ba o so lati inu oro Olorun ki akunkun so wi pe a fe fi inu Olorun ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa e ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori keta ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah n so nihin o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi a ba wo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o n kigbe o ni sumoto si eyi je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni a fi ran Isaiah lati so fun aye wi pe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wi pe somoto si eyin orile ede bi aban so nipa awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wi pe iborisha ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo olorun sugbon ti won ko mo olorun awon orile ede ti won ro wi pe boya nigbati won ko ni ojo awon rubo si orisha won won ro wi pe orisha lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wi pe nigbati oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisha won wi pe nitori be irugbin be si nihu ti won ro wi pe awon orisha won lo fun won ni awon nkan won yi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun Olorun Isaiah alore akede ijoba Olorun ni o fi so wi pe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere esomoto si o ni ki won ki o somoto si lati gbo o ye ki a mo wi pe nigbati eniyan ba jina rere bi ati le nso ohun ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki o ye ki o ma ye o wa nso wi pe bi won ti somoto si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso nipa orile ede a nso nipa awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wi pe ki awon eniyan won yi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wi pe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sun moto si ikeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo o ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wi pe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eni akuri eko wa loni je ki aye gbo bo ti so wi pe ninu majemu lai lai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wi pe ki awon eniyan sumoto si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lai lai yala anso nipa mose ni ohun yi kan na la ori wi pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o so ni wi pe sumoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi abaro nipa ti dafidi nipa ti joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lai lai abi ki a ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa shedraki mishaki ati abednego nipa jona ti o lo si nirefe akojopo ohun ti won so ni wi pe eyin orile ede ti ko mo olorun e somoto si e gbo oro olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti olorun fe eyi yi kan na ni o je ise iranse fun awon iranse olorun ninu majemu titun se o ranti ohun ti jesu kristi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o n so wipe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si n so fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni jerusalemu ni judea ni samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti Isaiah n so wipe somoto si eyin orile ede ki e si gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ti o ranti nigba ti emi olorun ti o pe Barnaba ati Paul ti o so wipe ohun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orile ede ohun ti o si n so na ni wipe ki won ki o somoto si awon ti o jina rere eni apiri wipe Paul n so wipe awon wonyi n sin olorun ajeji o ni sugbon olorun ti eyin sin laimo o ni oni mo mu toyin wa o ni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigbati Jesu ti o farahan Johanu ni erekusu Patmo ki lo so fun o ni ise ti o ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo won yi be ni o wa nso awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o nso na ni wo pe ki won ki o so moto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan ki ese je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni olorun gbele olowo ise iranse yi kan na ni olorun gbele mi lowo bi awa paapa bi a ko ba yato si awon iranse olorun ninu majemu lailai awon iranse olorun ninu majemu titun bi o ba je pe ansin olorun kan na bi o ba je pe ajoko ti otito kan na bi o ba je wi pe a n pese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wi pe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wi pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o so moto si lati pe awon aladugbo wa awon eni tin ba wa gbele awon alajo sisepo wa awon eniyan ti a ba pade ni bi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o so moto si lati gbo ki won ki o peti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa n so nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wi pe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o tile je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko Keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wipe ni osu kejila odun ni igba gbogbo ni a ma n se ipago eredi igba ipago yi ni wipe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu kejila odun ti a wa yi nibi ojo mejidinlogun si lati ojo kokanlelogun osu titi di ojo kerindinlogbon osu kejila odun yi a o ni ipago eredi yi ni wipe ki awon eniyan ki o le mo gege bi a ti ka ninu iwe Isaiah wipe abi Jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago naa kini idi ti a fe fi se ipago yi a o wo lati inu oro olorun ikeji ipolongo ipago naa nitori olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago naa eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti olorun mu wa fun ara aye iketa kikopa ni kikun nibi ipago naa ohun ti a so daradara o mo ni kikopa ni kikun nibi ipago naa awon elomiran ti won ko mo ohun ti olorun pese fun won bi ipago ba de o seese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a n so nipa kikopa ni kikun nibi ipago naa je ki a wo lati ikini ete ipagọ na kini idi ti ipagọ yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma wo oro olorun ni fini fini a ki fe re oro olorun koja a ma fe mo kini inu olorun a ma fe mo kini ase olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ikedogun ati ikerin dilogun ile sabuloni ati ile neftalimu li ona okun li oke jordani galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole nla fun nihin le ati ka nipa Jesu Christi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti an so nipa re won ko mo nipa Christi ari apere yi ni gere ti abi Jesu Christi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan olorun won ki se awon ti o ti nsin olorun ni toto won ki se awon ti o ti mo nipa Christi nipa Messiah timbo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura won aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won to mo olorun ki won to mo Christi ni won tin gbadura wipe olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma so fun olorun wipe olorun bi eyi ti mo ntele yi bi ki ba sona fona han mi pimole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere we pe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere we pe awon keferi awon ti ko lolorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa laro owo to wa ni ayika wa ti o je wipe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po gbe o si so wipe bawo ni awon ti le ri Christi olufuni ni iye eni ti nfuni ni alaafia eni ti nfuni ni igbala eni ti nso aye eni di otun eni ti serere ni igbesi aye eni eni ti mu ori buruku ti mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o nfe Jesu ti o nfe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni olorun fi nto wa wipe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Christi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wipe awa ti a je omo olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wipe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won o si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Christi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti Olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fi han awon eniyan ju be si je ke wo Marko ori kejo ke wo apere Jesu Christi fun rara re Marko ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidi gidi ti won ko si li onje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si we fun won pe anu ijo eniyan se mi nitori ti o di ijo meta nisisiyi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi n ka ibi ti akayi ni we pe ki o le ye wa wi pe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wi pe lati aaro sule ko si eni ti yo lo si di okowo ko si eni ti yo lo sile ko si eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wi pe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro olorun lati ma keko oro olorun lati ma gbadura lati ma sin olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba orun ti nbo nihi ni ari wi pe opo eniyan won po jojo ti won gbarajo ti won si nko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki akoko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan wonyi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirise eniyan popo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini onfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje Marko yi ese ti o kehin enu si ya won gidi gidi re koja won wi pe o se ohun gbogbo dara dara o mu adi ti gboran o si mu odi pohun ohun ti o sele ni wi pe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu wonyi ni won be si royin re kale wi pe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo eyi ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herod n se ati ohun ti Pilato n se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo eyi ti won se ko si ohun ti o dara won wo eyi ti awon idile won eyi ti won se ati isin ti won sin won ri wi pe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wi pe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wi pe ohun gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wi pe lati igba to ti mo Jesu wi pe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ro orun sun tele tele iwo ti le le ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ipokan bale iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re won ma gbe emi re gbona iwo ti o je wi pe ile le ona na ati sun nile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gẹrẹ ti Jesu de si igbesi aye re ori wi pe gbogbo idi ti o di o o be si ni tu ori pe gbogbo ewon ti a fi di o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku elemi soke o lo sile ori wi pe o se ohun gbogbo dara dara aisan ko o je ki o lo inu ibaje inu ko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbesi aye re o ye ki iwo na ki o le so wi pe o se ohun gbogbo daradara bi won si tin ri awon elomiran ti won si sun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia na so pe ah mo ba jesu pade o ah mo ti ri jesu o seun gbogbo daadara o se oranti osi to wa ni igbese aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba jesu kristi pade o ka gbogbo e kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba jesu kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wo pe o se ohun gbogbo daradara bi won tin so nkan won yi ni awon eyan bere wo pe bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan won yi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wo pe lati igba ti mo ti ba jesu kristi pade o se ohun gbogbo daradara o se se ki o ma wi pe ah won ti mo nipa jesu se oro wi pe won mo nipa jesu ogoro awon eniyan ti o je wi pe ni asiko kerisimesi idi oti ni won ma joko si o mo wi pe awon ti won ro wi pe won se ajodun won yo ayo kerisimesi opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko keresimesi nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni man lo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo so ni we pe igba miran iru awon eniyan ti aroko mo nipa ibi jesu ti won se ajodun jesu o je mo we pe nipa gbigbe egun eku nipa be ni won fi ro wi pe won se ajodun jesu se awa ti aro se awon ti aro po mo jesu niyan ni opo igba miran bi mo ba nlo laarin eko nihin ni asiko kerisimesi ma ri wi pe won ti pa titi re patapata ma ri wi pe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi jesu se ibi jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wi pe won mo nipa jesu wi pe won ti bi jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atunbi won ko nipa igbala jesu won ko mo nipa imole ti jesu kristi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa nitosi wa wi pe a bi jesu fun wa ki a ba le ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokanlelogun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wo pe ran mi leti o a ki ba mo ti ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokanlelogun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede gesi awon elede yoruba awon elede ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti jesu kristi ti o mu wa wo ese kesan lori marku ninu marku ori kejo Marko ori kejo ese kesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eni pe awon ti o je ounje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi abanso nipa egbaji o se se ki o ma ye elomiran je ki n se apejowe o dabi ki a so wipe 100 lona 40 tabi ki a so wipe 100 lona 20 tabi 40 lona 10 mo ro wipe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je 1000 eniyan 100 lona 40 ki a wo daradara wipe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli mejila a le fi awon omo ehin bi 70 ti aran lo ni meji meji ni igbese aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wipe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o ton imole si igbese aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won po awon eyan wonyi to je wipe won wa pe awon eyan won ijo won pe won jo titi won fi to irinwo lona mewa ti mo so fun wa 1000 eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wipe ni akoko ipago yi a fe ko ra wa jo lati je ki imole Jesu Christi ki o tan ni okan wa ni igbese aye wa je ki a wo Romu ori kedogun an so nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Romu ori kedogun lati ese 20 titi de ese 21 mo duro lati ma wasu irere na ki se ni bi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ku ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ku ti soro re fun tele tele won o ri awon ti ko ti mo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Christi awon ti ko ti mo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro wipe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye eni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wipe a le ro pe won mo wipe Kristi wa lati odo Olorun opolopo osin mo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wipe won mo wipe Kristi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be a n kora wa jo papo si ibi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wipe a bi Jesu Christi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oluso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sawo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Kristi oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti a bi Jesu Kristi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Lorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi bawo ni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kiakia sugbon bi o ti le je wipe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wipe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi o ro we pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo we pe abi olugbala fun wa ni ilu dafidi eni ti se kristi oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo kristi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi kristi fun wa eredi ti a se fi bi kristi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati fa wa si odo olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba olorun o nigbati awon angeli wonyi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon wonyi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo taara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo won na o dubule ninu ibujeran nigbati abi Jesu Christi olugbala ara aye ni angeli ni won se ipilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa ki awati ati nsunkun asun dekun tele tele awati ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awati o je wipe ese de agbewo bi ewo ti o sin je gaba lori wa awati o je pe ansi esu awa ni abe isin ro esu wipe ki atujuka wipe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Kristi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo taara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo paapa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu bawo ni won se mo nipa igbala Jesu Kristi a fi bi o ba so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo taara eje ki a pa ise ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mu emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo taara si ibi ti a o ti mo ohun ti oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon paapa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun olorun wi pe ati bi Jesu Kristi ohun ti awon paapa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu tun fi han awon ti won ba pade o ye ki awa paapa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa Kristi ki a si mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omoleyin Kristi ni tooto kini o miran ti o se pataki fun o ni akoko Kérésìmesì yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa Jesu Kristi eyi ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago naa ipolongo ipago naa se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma n polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba n lo legbe titi o ri awon ti o je wipe boya ose ifoso ni o se pataki fun won nitori ibi ti won ti n sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o n so nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni bi ifowopamosi ni won o ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ifowopamosi bi kan o si se se nigbati enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o se se igba miran o le ri nigba ti Mandela ti o fe wa si orile ede wa nihin o ri ni gbogbo opopo ona ni bi kibi ti o ba nlo pataki lati ibi oko furufu de Eko o ri ti o to aworan Mandela ti o si to aworan olori orile ede wa olori orile ede wa ti o so pe o nbo aha bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Kristi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Kristi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki a ma le so nipa Jesu Kristi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti o se ipolongo ohun ti o nbo wa se ipolongo ohun ti Jesu Kristi ti o wa lati se fun wa titi ipago na yo fi kun fun awon ero mo gberin yin je wi pe gege bi e ti feran Olorun gege bi e ti feran Jesu Kristi wi pe e o se ohun ti oro Olorun ti o la sile fun wa yi je ki a wo lati Johanu ori keje Johanu ori keje ese ikerin nitori pe ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba o ti a so ni ni pe bi a ba se ipago ti nbo yi bi a ba se ni ikoko ni idakonko ti a ko je ki iyawo ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki oko mo wo pe ipago wa a ko je ki awon alabagbe wa mo wo pe ipago wa a ko je ki awon aladugbo mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tin raja lodo wa awon ti an raja lodo re a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tun wa ni ibi oko ero awon tun wa ni ibi ebote a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki awon ti an ba pade ninu oko ero ninu moto a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa oni ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba bi a ba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipago yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipa iwe feregede ti a ma n le mo ogiri ati nipa iwe owo bi leta ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan wo pe igba ipagode imole de igbalade iwosan de anfani batam batam lati oke wa wi pe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipago yi ati bi ti a tin se ipago na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba n se nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah n so fun je ki a tun wa Isaiah lekan si Isaiah ori kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sọmọ́tò sí ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè láti gbọ́ tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn jẹ́ kí ayé gbọ́ àti ẹ̀kún rẹ̀ jẹ́ kí ayé àti àwọn ohun gbogbo tí ó ti inú rẹ̀ jáde jẹ́ kí wọn kí ó gbọ́ èyí ni iṣẹ́ tí a gbélé wa lọ́wọ́ nípa ìpàgọ́ yìí ìpàgọ́ kìí ṣe nípa ènìyàn ìpàgọ́ kìí ṣe nípa àlùfáà ìpàgọ́ kìí ṣe nípa ti ara wa ó jẹ́ nípa nǹkan ti Ọlọ́run ó jẹ́ nípa Jésù Kristì ó jẹ́ àti fi Jésù Kristì hàn fún ará ayé bí mo bá lè sọ ẹ̀rí díẹ̀ fún ọ ní ìpàgọ́ wa ni a ti rí ọgọ́rọ̀ ènìyàn tí wọ́n ti mọ̀ nípa Jésù Kristì tí a ti gba ọkàn wọn là ju bí láti bí ọdún 15 sẹ́yìn ni a ti bẹ̀rẹ̀ ìpàgọ́ yìí tí a ti máa ń ṣe lọ́dọọdún láti ìgbà náà ó yẹ kí o mọ̀ wípé ní ìbẹ̀rẹ̀ a ṣe ìpàgọ́ ní Èkó gbà tó yá a lọ sí Enugu gbà tó tún yá a lọ sí Onitsha ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Ìlọrin ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Kaduna ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Òwerì bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀nà jìn nígbà náà tí ó jẹ́ wípé àwọn ènìyàn máa wọ ọkọ̀ láti ìhín lọ sí Onitsha láti ìhín lọ sí Òwerì láti ìhín lọ sí Ìlọrin síbẹ̀ a rí ọgọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n tẹ̀lé wa lọ bí o bá jẹ́ ẹni tí o ti pẹ́ nínú ìjọ deeper life ori we boya ewo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipago ti a ti man se sugbon wo e ti a fe ni nisisin yi ki se wo pe a ni oya mura ki a lo si ilorin mura ki a lo si owerin e ti a fe ni nisisin

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa ti n be le orun, a dupe fun awon eri ti a ti gbo, a dupe wipe agbara yin kii ba ti, wipe bi a ba sadi yin, aabo, iwosan, ore ofe, igbala n be lodo yin. A n bebe wipe bi a se wa ni asale yi, gbogbo oniruru ebe ti a mu wa, wipe e o da awon ni oruko Jesu. A n be yin wipe awon ti ile n le ti ona na, wipe agbara atoke wa yo wa si igbesi aye won, yo si le gbogbo awon emi esu won lo ni oruko Jesu. Ibi ti ese wa emu igbala wa, ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa, a n be yin wipe alaafia yo joba ni oruko Jesu. A n bebe wipe ibi ti aini wa, wipe ipese yi ni kikun lati oke wa yo wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu. Gbogbo bi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won, e fowole e sanu fun won. Bi a si ti wa si iwaju yin lati gbo oro yin nisisiyi, e je ki imole atorun wa ki o han si ona yin ni oruko Jesu. E mu ki oro yin ki o ye wa, ki a ba le je alabukun fun. A dupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni Exodo oru kejila, lati ese kejila si ese ketala, Exodo ori kejila, lati ese kejila, ni toriti emi o la ile Egypti ja, li oru na, emi o se ko li gogbo awon akobi ni ile Egypti, ti eniyan, ati ti eran, ati lara gogbo orisha Egypti, lemi o se idajo emili Oluwa. Eje na ni yo se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa. Nigba ti emi ba ri eje na, emi o re yin koja, iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile Egypti. Bi o ba ranti ni ose ti o koja, a soro lori eje Kristi, eje iyebiye. Loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni wepe, nigba ti mo ba ri eje na, bi o ba se afiyesi daradara ni ese iketala ni o nso fun wa wipe, nigba ti emi ba ri eje na, emi o re

Eke, alleluia. Baba, a dupe lọwọ yin fun ipade idagbasoke ti awon adari eto ni fi ara re han wa, fi okan re han wa, fi oro re han olukuluku wa. Oluwa si n gbadura wi pe a o gbọ oro na bi eni wi pe a o ti gbọ ru re ri. Ki esi ran wa lọwọ Oluwa pẹlu itara otun ati iran lakotun ati ifara eniji lati gboran si oro yin lenu loruko Jesu. Oluwa adupe fun idahun ni oruko Jesu ni agbadura. Ki Oluwa ki o bukun yen le joko a wa si ise awon apostoli ori kokan le logun daju daju ati ka opolopo awon ori na bi a tin wo ori yi o ye ka ni awon oye kan ninu okan wa ki a to tumo ati ki a to se amulo re akoko ohun ti o ka ninu ise awon apostoli ori kokan le logun o sele siwaju episteli ki a to ko episteli si awon ara Rome a o ti ko episteli si awon ara Galatia a o ti ko ati episteli si awon ara Philippi ati Efesu a o ti ko Eberu papa a o ti ko bawo wa ni eleyi se wa se pataki ifihan ti majemu tuntun eyi ti a ni ninu awon episteli wonyi a o ti mo won rara nitori na a wa fe ri awon ohun kan ninu ise awon apostoli ori kokan le logun eyi to je bi pe o ka pelu oye to ti ni ninu Rome oye to ti ni ninu Galatia oye to ti ni ninu Efesu ati Heberu sugbon gbogbo awon nkan won ni a o ti iko lakoko yi sugbon sibe oye ni lati ye wa wi pe ohunkohun to ba se lodi si agbelebu Jesu Christi o si se lodi sibe niwon igba ti Christi ti ku ohun si ni ireko odo agutan ireko ja wa kiyesi wo odo agutan Olorun eni to ko ese araye lo irubo eranko ko se pataki mo be ni ko se itewogba mo ati ore ti awon eyanju ma nfi sile ko se itewogba mo ati gbogbo eje fifa ori ati onkohun ti won ba nse ninu akoko ijosin ti majemu lai lai ko se itewogba mo o si se pataki fun awa lati wa mo wi pe bi enikeni to ba nse amulo ti ko tona nipa oro Olorun a ki fi se balogun tabi akoni ninu fun wa boya Jacobu bo de pe ohun to se ko se itewogba sibe a si n bola fun ohun to ba se rara o ko ri be bo tle de Paulu bo tle pe ohun to se o ku die ka to e ko Efesu o ko Galatia a o de ti ko Heberu ohun to ba je ohun ti ko da na ni nitori na oye wa lati ye wa oro Olorun be na ni a si gbodo se ife Olorun loni a fe wo akori ta pe ni liloye ati sise ife Olorun ise awon apostoli ori kokan le logun 21:4 nigbati a si ri awon omo eyin awa duro nibe ni ojo meje awon eni ti o te pa emi wi fun Paulu pe ki o ma se lo si Jerusalemu jo loye won ni aso tele won o kan sadede kede aso tele yi won tun fun ni imoran leyin aso tele na
iyan ni pe won ti gbe igbese to to yara ju aso tele ni ohun ti Olorun ti so fi kan ohun to Olorun fi kan ma so kankan le lori ma se si amulo e ma se kilo ma se lo si Jerusalem Olorun o nfe ki Paul apostle ko lo si ibi gbogbo o ti e ti so fun na awon nkan to ma jiya re nitori na awari pe aso tele wi pe ijiya yo wa ni Jerusalem ko wa tumo si wi pe ko ma lo ayo je ka wo ese ikejo ese kejo ni ojo keji awa lo kuro asi wa si Kesaria nigba ti awa si wo ile Philippi evangelisti okan ninu awon meje ni awa si wo sodo re oluko wa won ti ko wa won ti fe yi kan wa gbangba idariji wa Philippi ko ni lokan ohun gbogbo to ti sele nigbati Saul to nse inu ni bi ni si ijo nitori eyi latari a inu ni bi ni yi o wa mu ki a le won ko ni Jerusalem o wa bale si Samaria lo ba wa su oro na be ni ayo pepo si wa ni ilu na Philippi n tesi waju o ti lo si Kesaria o tun o ti ni ile nibe nigbati Paul ririn ajo nitori pe ko si ikorira mo be ni ko ti eran ti ohun gbogbo to ti sele nigba kan ri o ba gba sinu ile re eje ka wo ese ikeson ese keson wa so wi pe okunrin yi o n toka si Philippi si ni omobirin merin wundia ti ma so tele agbayanu wi pe Philippi o ni omobirin merin ti ma so tele o da to ba ni awon omobirin ti won fi awon iwa rere ti kristeni kan o tun ji agbayanu wi pe awon omobirin merin yi won so tele a o mo yi omodun won o sugbon agbodo ran awon baba ati iya to nbe lojo lakoko yi leti ati awon adari ninu ijo leti wi pe ko to pe ki awon omobirin wa boya merin ni o boya marun tabi ye ki yo ti baje tabi to ye pe won jonu ise ranse kan na won le so aso tele nipa kikorin nitori pe aso tele ni lati mu ni lokan le lati tan imole ati lati tuni onigbagbo ninu a le se le ninu kiko orin a le se ninu kikede a le se yi ninu igbani niyanju sugbon agbodo ronu nipa igbeyawo won papa o da lati je wundia won tun gbodo ronu nipa igbeyawo o dara lati je eni funfun eni mimo sugbon sibe a tun gbodo ronu nipa igbeyawo won Philippi ki lo n to wa nro a mo riri ebi re o o mu awon obinrin re dagba lati je eni to n so tele igbawo gangan lo ma se igbeyawo awon adari wa ninu ijo a mo riri pe awon odobirin wa ton wa ni ogun odun le awon kan ti fe le do omo gbon odun ope ni folorun pon de ni gbala won ni isode mimo ope ni folorun pe won je eni temi ni gege bi won di awon oso ara won di eleri sugbon se a o kan ma mo riri aso tele won nikan ni ati ise ranse won ati pe won je osise igbawo gangan ni won ma se igbeyawo ati e ni omobirin ninu ijo papa to je pe won ti le logoji odun ti won ti n lo bi omo adota odun a mo riri ifarediji won a mo riri ijosin won fun ise olorun sugbon igbawo gangan ni won yo se igbeyawo eleyi ni ipenija to ye ki Philippi ti ronu le lori a o mo o bo se yanju wahala na o sugbon awa mo bi ati le yanju wahala na eyin agba ninu ijo eyin adari ninu ijo eje ki a mu awon arabirin wa soke won rewa won fi ara won ji won je eni ti emi nipa ti wundia nipa temi
won di ologbon wundia ki se omugo wundia sugbon e je ki a ronu nipa igbeyawo won e ma se je ka fi aye gba ifareni ji kristeni ijosi kristeni ati iyareni soto kristeni lati fagile tabi lati ji awon nkan to se pataki ti gbigbe iyawo lakoko lowo wa nje ti e mo bi awon mo birin wa ton ba fe bi mo leyin igbeyawo a o gbodo da won duro igbeyawo won nitori pe awon omo birin won ton ba ti pe omo ogbon odun marundinlogoji ogoji marundinlaadota adota odun igbawo gangan ni won ma dawo omo bibi omo duro tabi so sese lati tun bimo e je ka ronu nipa eji eyin adari wa eyin alagba ninu ijo eleto igbimo igbeyawo e je ki a ronu nipa ojo iwaju awon odo wa lokunrin ati lobirin won so tele won waasu won je ni to ni taranise olohun looto ayin olohun fun eji bi won se ronu lori isi olohun e je ki won ronu lori ipe aye won pelu anwo ese ikewa ni ese ikewa bi a si ti wa nibe ni ojo pupo woli kan tu Judea sokale wa ti a un pe ni Agabu ewe se kokonla ese ikokonla nigbati o si de odo wa o mu amure Paulu o si de ara re ni owo ati ese o si wi pe bayi ni emi mimo wi bayi ni awon ju ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi won yo si fi le awon kefiri lowo ejo ewu aso tele yi daada o ko so wi pe ko ma lo Jerusalem o ko so wi pe nitori awon nkan to ma sele ni Jerusalem du oni bi yi se bi Kesaria pelu o ni awon elese o le waasu fun won nibe ko so nipa e o kan so oro na jade ni ohun to so ki se tutun rara lati ori kesan ni Oluwa ti so wi pe Paul apostle a yan gege bi iranse ati eleri awon nkan to ti ri ati awon nkan to Oluwa ma fi kan o so wi pe yo gba kuro lowo awon kefiri iyen wa tumo si wi pe a ma mu a ma se nu ni bi ni si ohun yi kan na ni Agabu so o ni ki se ohun tuntun ko so ohun tuntun ati so ni ori ogun tele wi pe ni gbogbo ilu ni bi gbogbo ti mo ba lo won so wi pe ide ati iya o n duro de mi nitori na Agabu ko so ohun tuntun kankan rara ki se ohun tuntun fun Paul apostle awon eyan ti won ba gbo eleyi ti won o teti si ohun ta ti so siwaju iru awon eyan be lo ma nsoro ni ese ikeji la ese keji la nigba ti a si ti gbo ohun kan wonyi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goki lo si Jerusalem bayi Agabu o so be rara o Agabu kan so wi pe inu ni bi ni ma wa iponju ma wa ide o ma wa fun Paul nigbati o ba de Jerusalem ko so wi pe ko ma lo joti e wa 30 si ni ni ori ogun to so wi pe bi ko se bi emi mimo ti n jeri ni ilu gbogbo wi pe ide ati iya o n be fun mi e wa 30 si nigba to so o so pe ko si ikonu kan won yi ti o mi mi be ni emi ko ka emi mi si ohun ti o so won fun mi pe ki emi ki o le pari ire ije mi pelu ayo ati sa iranse ti mo ti gba ni owo Oluwa lati ma royin kedere ore ofe Olorun Paul apostle o ti so iyi na e se ti ese iketala
awon eniyan to ronu tara won laso ewese ketala nigba na ni Paul dahun wi pe ibu ni eyin se yi ti eyin sunkun je si mu are ba okan mi nitori emi murato ki se kun dide nikan sugbon lati ku pelu ni Jerusalem nitori oruko Jesu Oluwa nje mo Oluwa n fi opolopo nkan han wa e tun wo ohun ti Paul apostle le so wi pe emi ti murato ki se fun dide nikan oni mo murato fun dide mo ti e murato lati ku ni Jerusalem to ba ka gbogbo ise awon apostle ori kokan le logun bi ati nde ipa ti o keyin won mu won de baji Paul o wa bere wi pe o so to fun yin lati de okunrin eni ti se ara Rome ati eye wo rara atun ko eko kan nibe yen wi pe n to ti ku ko tumo si wi pe a o wa panu mo nigba ti aisododo ba wa wi pe a ti mura tan lati ku nje solemu ko tumo si wi pe nigba ton ba de wa ton ba nse nu ni bini si wa laito a wa pa inu wa mo idake je ko dara a o so nkohun e se bi akuku te ti fi emi wa le ori pepe a ti so wi pe a ti mura tan lati ku be ni a ti mura tan sugbon awon ohun ti o to a ni da lare a ni fowo si nkan ti o to so to fun yin lati de okunrin na en to ji ara Rome sugbon sibe e ti itopinpin ewo rara o wa so wi pe mo fe ba awon eniyan soro lo ba pede greek soro a so mi de greek so ni ki se ara Egypt ni eni eyi to ko bi egberun iyan merin wo jo ti won so ara won di apaniyan bayi ta ti mura ton ati ku ati fun dide yo wa tumo si wi pe a o wa fi wahala ati ro ati rududu won lati gba wa be emi ki se ara Egypt o looto looto eni ti won binibi gogan ni mi ni ilu oloto ile Israeli o ba awon eniyan soro kilo ta fe fi ba awon eniyan soro so o se ton ati ku ni mo se ton ati ku sugbon mi o se ton lati gba isododo laye lati dami lare ngba to soro o wa wawo si awon eniyan lo ba won soro ni ede Heberu idakeroro wa nigba to ba wo ori to tele iyan ni ori kejile logun won tun wa dake je si number 30 sile si dara dara a le lo ngogo ta ba mo lati lo ani bot le je wi pe ki se pe a nberu inu ni bi ni awon kan so wi pe Oluwa ni olusuagutan mi emi ki yo se alaini awon kan so wi pe bi mo ti le rin laarin afoni foji ojiji iku emi ki yo beru ibikan awon kan a tun wa so wi pe e wa awon ni waasu Pentecost yi won so wi pe awon oberu ibi won de lo loju ona pelu awon eso ti wo po won wa lero wi pe ko ye ka ni awon eso ni won lero wi pe ko ye ka dabobo ara won sa nberu won ni rara a oberu sugbon sibe gbogbo akiyesi to ba ye ki a sa to ba ye ka se a o se o ye ki a ka bibele wa dara dara o ki a ka jinle jinle ki o gbogbo ipese ta ba ni ki a le lo won ki Oluwa ki o fun o ni oye loruko Jesu se wa nibe mo ni ki Oluwa ki o fun wa ni oye ni oruko Jesu a n wo oro na lale yi liloye ati sise ife Olorun ohun meta la fe gbe yewo akoko ririn
ati sise ise dede pelu idani loju ikeji ife inu ati ipinu ti a ya soto pelu igboya iketa awon ona ti o lodi ati ikilo nipa igbojege eje ki a wo akoko ohun ni ririn ati sise ise dede pelu idani loju ohun meta la fe gbe yewo labe koko kini akoko iyato laarin ilana ati awon aso tele ikeji anwo awon mobirin filipi ati iwa funfun ti won pamo iketa imo emi yato paulu ati ilepa re ti o ni ete ninu akoko iyato laarin awon ilana ati aso tele o ye ka mo iyato to wa laarin ilana oluwa ilana ni ase o so pe lo si gbogbo aye ki esi ma wa su ikirere fun gbogbo eda ilana niyan yen ni ase oluwa o wa so pe ki e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ti mo ti pa ni ase fun yin ilana ni atun wa ni aso tele oni won a gbe owo le die ninu yin won a da yin niru akoko bebe yo ji akoko wahala aso tele niyan sugbon aso tele ko fagile ilana nitori wipe a o ijo a o ko oro na yo si duro sibe ni akoko wahala ati ri isawon apostle ori kokan le logun ese kerin eje ka gbo ese kerin nikan ese kerin nigbati asiri awon mo eyin awa duro nibe ni ojo meje awon eni ti o te pa emi wi pun paul pe ki o ma se lo si jerusalem ohun gbogbo ti won ri ni wipe inu ni bi ni yo wa ni jerusalem sugbon ni ori kesan pada si ori kesan ese ke dogun 9:15 sugbon oluwa wi fun pe ma lo nitori ohun elo ayo ni ohun je fun mi lati gbe oruko mi lo si iwaju awon kefiri ati awon ba ati awon omo israeli ase wa ojuse ase nla o wa fun paul ilana o wa fun wipe ohun yo wa su a kede ikirere fun awon kefere fun awon ba ati awon omo israeli olu ilu israeli de ni jerusalem nitori na a kede ikirere ni jerusalem o ti mo eyi tele ilana na o wa siwaju aso tele wo ese ikerin din logun ese 16 nitori emi yo fi gbogbo iya ti ko le sa ije ti ko le yen falasin di ti ko le sa ije nitori oruko mi kan o gbodo jiya eleyi lohun tawo eyan yi nso a ri pe ni jerusalem ijiya nbe be ni Olorun ti so wipe ohun ma fi kan mi ohun nla ti o gbodo jiya re sugbon sibe eleyi ko ni fagile ilana ati ojuse ati ase ewese 17 Ananias si lo o si wo ile na nigbati o si fi owo re le o ni Saulu arakunrin Oluwa ni o ran mi Jesu ti o fi ara han ni ona ti iwo ba wa ki iwo ki o le riran ki o si kun fun emi mimo e se to fi gbodo kun fun emi mimo eyin o gbagbara nigbati emi mimo baba le yen o si ma se eleri mi
ni Jeru aso tele wi pe wahala ma wa ni Jerusalem pe ko si abo ni be onkon o wa ni bomi aso tele ko fagile ilana ewo ori kerin din logbon 26:16 sugbon dide ki o si fi ese re tele nitori eji ni mo se farahan lati yan ni iranse ati eleri fun ohun oni ti iwo ti ri ati ohun oni ti emi yo fi ara kan fun o awon nkan to ti ri to ti mo jije oluwa jesu iwo ta ni oluwa jesu wa wi pe emi ni jesu eni ti iwo nse nu ni bi ni si bayi o ti ri eleyi sugbon sibe awon kokan tun wa to si ma ri eyi ti oluwa yo fi han ese 17 ese 17 emi yo ma gba o lowo awon eniyan yen ati fi kan wi pe won ma mu o ti fi kan wi pe won a gbiyanju ati fe pa sugbon won ni sase yori ninu aye re won ni sase yori o wa so wi pe ati lowo awon kepiri ti emi yo ran o si nisisiyi ewo ilana na ese 18 ese 18 lati la won ni oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu mi ki se ninu Paul sugbon ninu Kristi to nba soro eje ka wo abala keji labe koko kini awon obirin Philippi ati iwa funfun won ti won pamo ni isa won apostoli ori 21 ese kejo ori kokanlelogun ese kejo ni ijo keji awa lo kuro a si wa si Kesaria nigba ti awa si wo ile Philippi evangelisti okan ninu awon meje ni awa si wo sodo re ese kesan okunrin yi si ni omobirin merin wundia ti ma so tele bayi oye ni lati ye wa pe Paul itoni Paul ati igbe aye Paul to yato gedegede ki se Philippi awon ki se awon obirin Philippi lo ndari e ko to debe o ti ni idani loju ani ki awon to wa ni ese kerin kon to kede won o ti ni ijosin ti e ijosin Paul ki se awon eniyan ki se kede awon eniyan lo npinu re itoni Paul nu aye ki se awon obirin Philippi lo ndari e awon obirin yen won so tele adupe fun awon obirin won yi won je ni to nsare si waju nigbati Paul wa ninu ile pelu baba won nitori pa wa mo ni omobirin Philippi o awa ma nso tele eje ka lo so tele fun Paul won fi aye gba iru isumora eni be won fi aye gba ara won lati ronu gege bi awon omobirin won ni ohunkohun to le je omodun won boya odo langba tabi won te ti to odo rara tabi ju ogbon e ko to le je omodun won lo ba Paul kan ma wa so wi pe bayi ni Oluwa wi a so tele fun o ani lati keko o wi pe ebun ta ba ni pelu gbogbo ebun a so tele e je ka mo ibi ta wa gege bi obirin e je ka mo ipo wa gege bi arabirin ninu ijo Olorun alaye
lóòótọ́ ó jẹ́ ẹ̀bùn àsọtẹ́lẹ̀ jẹ́ ẹ̀bùn tó dára ṣùgbọ́n ó yẹ kí ọlọ́run kó rán Agabu wòlíì tá a mọ̀ láti ọ̀nà jínjìn wá sí Kesaria ní pàtàkì jùlọ láti wá bá Paul Apostoli sọ̀rọ̀. Ẹ wo orí kejì iṣẹ́ àwọn apostoli orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún 17:2-17. Ọlọ́run wípé yóò sì ṣe ní ìkẹyìn ọjọ́ èmi yóò tú nínú ẹ̀mí mi jáde sára ènìyàn gbogbo àti àwọn ọmọ yín ọkùnrin àti àwọn ọmọ yín obìnrin yóò máa sọ tẹ́lẹ̀. Eléyìí ni ohun tó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé àwọn ọmọbìnrin mẹ́rin ti Filipi ṣùgbọ́n wọn jáde wọn kọjá àyè ara wọn. Ohun tá a kọ́ kọ̀lé lórí ní ọjọ́ Àbámẹ́ta Sátidé tó kọjá nínú ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 8 wípé àwọn tó ń sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń sọ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ìgbàgbọ́ wọn. Wọ́n ń sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n sì ń ṣe ohun tí wọ́n ń ṣe ní ipele ìgbàgbọ́ wọn. Tó bá rántí a sọ wípé ó ṣeéṣe kó o ní àwọn òdiwọ̀n nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ sí ọ̀dọ̀ ẹnìkan tàbí sí ẹbí kan tàbí sí ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan bóyá ìdàpọ̀ ojúlé tàbí àdúgbò tàbí orílẹ̀-èdè tàbí àwùjọ. À ń sọ tẹ́lẹ̀ à ń kéde ohun tó yẹ kí a kéde gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n àti òdiwọ̀n ìgbàgbọ́ wa. Àwọn ọmọbìnrin wọ̀nyí òye èyí yé wọn. Wọn sọ wípé bíṣọ́ọ̀bù apọ́sẹ̀lì ńlá ti dé o, ẹ jẹ́ kí a lọ bá a sọ̀rọ̀ nítorí pé a ní ẹ̀bùn àsọtẹ́lẹ̀. A wá sí abala kẹta lábẹ́ kókó kìíní ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀ Pọ́ọ̀lù àti ìlépa rẹ̀ tí ó ní ète nínú. Ìṣàwọn apọ́sẹ̀lì orí 21 ẹsẹ̀ 10. Bí a sì ti wà níbẹ̀ ní ọjọ́ púpọ̀ wòlíì kan tu Judea sọ̀kalẹ̀ wá tí a ń pè ní Agabu ẹsẹ̀ 11. Ó sọ wípé nígbà tí ó sì dé ọ̀dọ̀ wa ó mú àmùre Pọ́ọ̀lù ó sì de ara rẹ̀ ní ọwọ́ àti ẹsẹ̀ ó sì wípé báyìí ni ẹ̀mí mímọ́ wí báyìí ni àwọn Júù tí ó wà ní Jerusalemu yóò de ọkùnrin tí ó ní àmùrè yìí wọn yóò sì fi lé àwọn kèfèrí lọ́wọ́. Nígbà tí Pọ́ọ̀lù gbọ́ èyí ó kàn sọ fún ara rẹ̀ ìyẹn kì í ṣe tuntun ọjọ́ tí mo ní ìyípadà ọkàn Ọlọ́run rán Ananiah ó dẹ̀ sọ fún mi gẹ́lẹ́ bó ti ṣe rí yìí wípé òun yóò fi ọkàn rẹ̀ hàn án òun yóò sì jìyà ohun púpọ̀ eléyìí kì í ṣe tuntun. Ó tún eléyìí sọ ní orí 24 kì í ṣe tuntun rárá. Ẹ jẹ́ ká lóye àyànmọ́ Pọ́ọ̀lù kì í ṣe a ò pin níyà nípa ìsọtẹ́lẹ̀ tá a kéde. Àwọn èèyàn kan wà àsọtẹ́lẹ̀ ni wọ́n ṣà ń lé káàkiri ohunkóhun tí wòlíì bá ti wá sọ ó máa pín wọn níyà á tún darí ìtọ́ni tí wọ́n ń lò àti ìpinnu tí wọ́n ti ní á tún pinnu àyànmọ́ wọn. Pọ́ọ̀lù fi ààyè gba èyí Agabu lè wá àwọn ẹlòmíràn lè wá ó ṣeéṣe kí wọ́n kéde ohunkóhun ìtọ́ni ohun tí ó fẹ́ tẹ̀lé ó tẹ̀síwájú àti máa tọpasẹ̀ ẹbẹ̀ àfojúsùn àyànmọ́ rẹ̀ tó fẹ́ láti dé ó sì wà lọ́kàn rẹ̀ ó ń tẹ̀síwájú láì fi ààyè gba ìkéde àsọtẹ́lẹ̀ kan
lati ya nipa tabi lati pin niya ani nigba ti awon eniyan bere si sunkun ton sunkun kiko kiko omi je ikanu e se to fi fe lo sugbon sibe ko fi aye gba gbogbo ohun ti won se ti si sunkun ati be lo lati ya kuro ni oju ona to fe lo to ba fi aye gbo nta awon eyan so to ba fi aye gbo nto nka ninu iwe royin to ba fi aye gba ikede ati aso tele eni keni lati da oduro lati ya o nipa nigba ta ba ti pin oniya won yi ojo iwaju re pada bi eni keni ba yi ipinu re pada won ti yi ayomo re pada ewese kejila ese ikejila o so wi pe nigba ti a si ti gbo nkan wonyi ati awa ati awon ara ibe na be pe aro ki o ma se goke lo si Jerusalem ese iketala nigba na ni Paul dahun wi pe iwu ni eyin se yi ti eyin sunkun ti e si mu are ba okan mi nitori emi mura tan ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni Jerusalem ni Paul nitori oruko Jesu Oluwa awasi koko keji awasi koko keji ife inu ati ipinu ti a ya soto pelu igboya ife inu ati ipinu ti a ya soto pelu igboya ewe se kerin la isa awon aposteli ori kokanlelogun yi na ni o nigbati a ko le pa ni okan da awa dake wi pe ife ti oluwa ni ki a se ife ti oluwa ni ki a se ewe se ketadinlogun ese 17 nigba ti awa si de Jerusalem e wa ronu nipa awa nigba ti awa bo tile je pe awa ti a nbe pe ko ma lo si Jerusalem a ti en sunkun papa a so wi pe ma lo o ma lo o nigba to wa ba wa soro tan to so wi pe eduro emi ni mo ko ise awon aposteli gbogbo awon eyan yoku to wa ninu iko yi ki lo dite fi sunkun lati mu are ba okan mi ki se pe ka de mi nikan ni mo nlo fun o mo se ton lati ku nibe o ni Jerusalem o bayi lo ba ku eru lo ba nlo si Jerusalem won wa so wi pe nigba ti o ba ti ni teti si wa to lohun fe lo ku ni Jerusalem o le ma lo o awa o tele e o ni won igba to je ohun to ba won lo fe se ohun to ba sa fe se ohun na lo ma se abebe aro e atun sunkun atun ke atun die mu pe do ma lo o sa so wi pe o fe lo en to ba ri be ma lo nje mo aso won de memo to be ge won so wi pe o ti ko amoran mi nitori na mi ni ran lowo o ko ebe ti mo be nitori na mi ni je ara iko re mo a ko opolopo eko lati odo awon eyan won yi o nitori na bi Paul ti wa nso wi pe ohun yo se ife olorun won ba fo ohun sokan pelu e bi pe ife oluwa ohun la ma se won wa so pe nigbati awa si de Jerusalem awon arakunrin si fi ayo gba wa e wo ohun meta ni bi yi akoko itara mesaya no ikeji ohun ti awon eniyan re fi si ipo akoko iketa ilepa awon eyara re iyen ni pe ife oluwa nikan ni sa e wo akoko itara mesaya eni to ku fun wa oluwa eni ta tele leyin ohun gbogbo to fi ara eji fun ni wipe ife olorun eni ti o ran
ìtara mẹ̀sáyà náà Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìdínlógójì 6:38. Nítorí èmi sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá kìí ṣe láti máa ṣe ìfẹ́ tí èmi kún mi gbúra mi bí kò ṣe ìfẹ́ ti ẹni tí ó rán mi. Nígbàtí ó bá so ara ẹ pọ̀ mọ́ Kristi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tó bá ní ìyípadà ọkàn sí Kristi, tó bá fi ara ẹ jì pátápátá fún Kristi, tó bá fara mọ́ Kristi bẹ́ẹ̀, báyìí gan ni ohun tó máa wà nínú ọkàn rẹ, tó máa wà ní ètè rẹ, tó máa sọ nípa ìgbé ayé rẹ. Ó sọ pé nítorí èmi sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá kìí ṣe láti máa ṣe ìfẹ́ ti èmi fúnra mi bí kò ṣe ìfẹ́ ti ẹni tí ó rán mi. Ẹ wo Jòhánù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n 4:34. Jésù wí fún wọn pé oúnjẹ mi ni láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó rán mi àti láti parí iṣẹ́ rẹ̀. Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ọgbọ̀n èmi kò lè ṣe ohun kan fún ara mi. Bí mo ti ń gbọ́, mò ń dájọ́, òdodo sì ni ìdájọ́ mi. Nítorí èmi kò wá ìfẹ́ tí èmi fúnra mi. Bí kò ṣe ìfẹ́ ti ẹni tí ó rán mi. Bí kò ṣe ìfẹ́ bàbá tí ó rán mi. Hebrew orí kẹwàá ẹsẹ̀ keje. Nígbà náà ni mo wí pé kíyèsí nínú ìwé kíká ni a gbé kọ́ nípa ti èmi, mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run. Eléyìí ni mẹ̀sáyà wa, eléyìí ni Olúwa wa, ó fi ara ẹ̀jẹ̀ pátápátá fún ìfẹ́ Ọlọ́run. Bí a ti ń tọ ipasẹ̀ rẹ̀, pàápàá jùlọ àwa tá a jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ìránṣẹ́ ìkìnrere, à ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn tímọ́tímọ́. Àwa kìí ṣe láti ṣe ìfẹ́ ara wa bí kò ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo abala kejì lábẹ́ kókó kejì. Òun ni ohun tí àwọn ènìyàn rẹ̀ fi sí ipò àkọ́kọ́. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá. Eléyìí ni àdúrà tí ó kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, àwọn apọ́stélì àti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti gbàdúrà kí ìjọba rẹ̀ dé. Níbi tí ìjọba ti máa jọba láìsí olùbádíje, kí ìjọba rẹ̀ dé. Lákọ̀ọ́kọ́ nínú ọkàn mi, níbi tí Ọlọ́run ọba tó máa jókòó lórí ìtẹ́ ọkàn mi, tí kò dẹ̀ ní sí Olúwa mi ta tún máa mọ̀, tí kò sí òfin mi bí kò ṣe òfin Ọlọ́run mi. Kí ìjọba rẹ̀ dé, ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe bí ti ọ̀run, bẹ́ẹ̀ ni ní ayé. Ohun tí ó ń fẹ́ látọ̀dọ̀ wa leléyìí, ohun fúnra rẹ̀ ó gbàdúrà tó bẹ́ẹ̀, ó gbàdúrà léraléra. Ó ní bí aago yìí kò bá ní ré mi kọjá bí kò ṣe bí mo bá mú. Ó ní kìí ṣe ìfẹ́ mi o, ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe. A sì ń tẹ̀lé ní ọ̀nà náà tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀. Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ 21. Nítorí inú èyí ni a pè yín sí, nítorí Kristi pẹ̀lú jìyà fún yín, ó fi àpẹẹrẹ sílẹ̀ fún yín kí ẹ̀yin kí ó lè máa tọ ipasẹ̀ rẹ̀. À ń tọ ipasẹ̀ rẹ̀ nítorí pé a jẹ́ ti Kristi. Àwọn tó bá jẹ́ ti Kristi, àwọn la pè ní Kristiẹni. Ẹni tí a bí nínú Kristi, a bí wọn láti máa gbé bí Kristi. Kristiẹni, à ń tọ ipasẹ̀ rẹ̀. Kí ni ipasẹ̀ rẹ̀? Kí ó máa gbé nínú ìfẹ́ Ọlọ́run Bàbá kìkì. Àwọn tó bá wá ní ẹ̀mí tó lòdì nìkan ni wọn ò ní tẹ̀lé ìfẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n á máa wá tẹ̀lé ìfẹ́ mìíràn. Ta leléyìí? Dánielì orí 11.
ese kerin din ni ogun Danieli ori kokanla ese kerin din ni ogun 11:16 sugbon ni ti o to wa yo ma se gege bi ife inu ara re o so nipa sodi si Christi ife inu ara re ki yo sisi eni ti o duro ni waju re ohun yo si duro ni ile daradara ni ti yo si fi owo re parun ese kerindinlogoji ese 36 oba na yo si ma se gege bi ife inu re ohun yo si gbe ara re ga yo si gbe ra ju gbogbo olu yo si ma soro ohun iyanu ohun to lodi to lagbara si olorun awon olorun yo si ma se rere titi ao titi ao pe pari ibinu nitori ao mu eyi ti a ti pinu re se asodi si Christi yo se ife inu ara re a ma gbe ara re ga gaju olorun lo awon to ba wa ni emi asodi si Christi ele lo ma fi won kan wa ma se ife inu ara won sugba awon to ba tele Christi iranse Christi ni won won sise iranse fun Christi won sise iranse nitori ti Christi won ni se ife inu ara won won a gba ife inu won pe ki a parun ki a te lori ba ki won ba le ma gbe ife olorun ga ife olorun baba ga iketa ohun ni ilepa awon eya ara re eya ara re la je egungun ninu egun ara re ni wa erun ara ninu erun ara re ni wa ohun ni ori awa ni ara gege bi ori ba se sopo mo ara be na ni awon eya ara won so kan papo nipase ori nitori pe ohun lo ndari wa ni ona na awa nto leyin ohun ni ife olorun awa atun gbodo se ife olorun pelu ise awon apostle ori kokan le logun ese kerinla 21:14 nigba ti a ko le pa ni okan da a o le yi lokan pada awa dake wipe ife ti olowa ni ki a se nigba ti a o le pa lokan da iya re ni soto re o ba wa soro ipinu re o ba wa soro ijosin re o ba wa soro asunkun o si duro lori ohun to duro fun akigbe o si duro lori ohun to duro fun abebe aro o si duro lori idaniloju re yi mo lero bi pe o ye ka je idaniloju Paul yi wo mo lero bi pe o ye ka tun se agbeyewo ipo wa ati ipo ti re nitori eyi won tun ronu jinle si bayi awa dake se yen o da ni awon eniyan kan wa nigba ton ba ti se eyi ti won se eyi ti won se tomu ti won ti esunkun ti won ke ti won yo eni lenu ma se eyi ta awon eyan olohun si duro lori kaka ti won ba fi dake kan panu mo won tese waju awon eyan yi won teriba fun ife olorun nigba ti a ko le pa lokan da awa dake awa wi pe ife ti olowa ni ki a se oni dafidi oni ketalelogoje ese ikewa oni ketale ni ogoje 143 ese ikewa komi lati se ohun ti o wu o
Paul ko mi lati se ohun ti o wu o nitori iwo ni Olorun mi je ki emi re didara fa mi lo ni ile ti o teju orin ogoji ese kejo inu mi dun lati se ife re Olorun mi ni tooto ofin re nbe ni aya mi ese keson emi ti waasu ododo ninu awujo nla kiyesi emi ko pa ete mi mo oluwa iwo mo ese kewa emi ko fi ododo re sin ni aya mi emi o soro otito ati igbala re emi ko se pa iseun ife re ati otite re mo kuro lodo ijo onla ni komi lati se ife re awa sinu koko keta bayi koko keta awon ona ti o lodi ati ikilo nipa igbojege awon ona ti o lodi ati ikilo nipa igbojege leyin oreyin Paul ati awon iko re won ba de Jerusalem nigbati won de Jerusalem awon ara ni Jerusalem won tewo gba won pelu ayo tayo tinu won wa fun Paul laye lati so nipo tolorun ti se nipasẹ iseranse re ninu arin awon kefiri nigba to pari won wa ri ohun ti won fi ese ohun ti o so mule Jacob ati awon agba won ba wi pe Paul iwo ri nibi ta wa yi opolopo awon ju lo wa ni kin yi awon ju won yi ke won gba Jesu Christi Oluwa gbo sugbon itara won ninu asa tabi esin ibile ati ofin awon ju o po Jacob e se te to fi so yi o kuna o ko awon egbegberun awon eniyan yi ni Jerusalem ni ona Oluwa ati ma je mu tuntun o ko won wi pe ko si Mose mo Mose frare ti le so wi pe woli kan ni Olorun yo gbe dide ni ipo mi nigba na emi ki yo si mo titi di igba ti woli wila yo soro eni keni ti ko ba wa teti si ti woli na a o ke kuro laarin awon eniyan Jacob e se to fi so wi pe egbegberun awon eniyan lo wa o de ti ko won ni gbogbo otito wo ati wa nori kokan le logun o de ti ko won ni majemu tuntun o ti ko won wi pe gbogbo majemu lai lai o ti koja lo

wa so wipe bayi nigba ti awa ti kuna ti a si ti Paulu si ikuna wa leyin ti aini imo wa leyin ani awon okunrin merin ti won si ti je eje eje nibo lo ti ri yen ni o ma je mu tuntun awon okunrin merin won yi won te wa ti fi ara won ji fun odin di ojo meje won wa ninu temple Paulu wa darapo mo won bo tin darapo mo won ni ojo keje wa fa ori re ni ojo keje won na wa se irubo pelu won leyin calvary ba o le se le ri be sugbon pe ni fun olorun bi o ti le je wipe Paulu gbo jege ko to di opin ojo keje ati ki won to se irubo tabi ore ki ore lawon eyan ba de lo ba nawo gan Paulu nitori na ko fa ori e ni opin ojo keje nitori na ko tun rubo kankan ni opin ojo keje sugbon ikuna yen wa nibe nje mo eyan rakunrin ati arabinrin nigba ti won mu Paulu Jacobu ti o fa sinu wahala ko ma si nibe mo eyan rakunrin ati arabinrin awon to n gba ni nimoran ton wa gba wa nimoran lodi si ona olorun won wa mu ki a gbo jege nigba ti wahala ba de awon eyan yi ti won fe lati lo pa Paulu awon agbani nimoran won ma ni si nibe won lo fi ara won pamo si bi kan sugbon won ni le fi ara pamo ni ojo idajo o ye ka fe le isokan o ki a si ko opolopo eko ninu eyi awon ona ti o lodi ati ikilo nipa igbojege e je ki a wo ohun meta akoko imoran ti ko ba iwe mimo mu pelu ase ti ko wopo ikeji abajade ti ko se yera fun ti awon alase ti ko se gba nimo ti ko se gba nimoran iketa abani kegbe ti ki yan pelu ase ti ko lodi won ase oluwa si wa pelu ase ti ko lodi won eje ka wo akoko anwo imoran ti ko ba iwe mimo mu pelu ase ti ko wopo ise awon apostoli ori kokan le logun ese keta din logun eje ka kiyesi ara o bi a se fi ase kan o ase ti o wopo Jacobu to ji apostoli to tun je Jacobu Johannu Peteru Jacobu ki se Jacobu arakunrin Jesu o Jacobu arakunrin Jesu ati pa eni sawon apostoli ori kejila o sugbon ni kiakia Jacobu arakunrin Jesu eni ti ko gbagbo ni akoko ti Kristi si wa ninu aye o dide ni kokan lo ba di adari ni Jerusalemu ninu ijo ni ijo sugbon won mo ifihan eyi ta ma fi fun Paulu apostoli lo ba fi ase ti ko wopo kan gba oro mi Paulu ko fa ori re ko darapo mo awon eniyan yi lo sinu temple ko jeje pelu won ko ba iwe mimo mu sugbon sibe o je ase ti ko wopo ise awon apostoli ori kokan le logun ese keta di logun nigba ti awa si de Jerusalemu awon arakunrin si fi ayo gba wa ese kejidinlogun 18 ni ojo keji awa ba Paulu lo sodo Jacobu gbogbo

baba wa ni oluwa ti gbadura fun wa pe ki oluwa ki o fun wa ni ifihan lai si ye meji a ti gba ifihan na o se pataki lati se ohun ti o to pelu ifihan ti oluwa ti fi fun wa bayi ati wa loye nipa ife olorun ife olorun ohun lati fi han wa ninu oro olorun asi tun ti ko wa a ko wa dara dara nipa wiwo iriri ati apere apostle paul nla ni bi o ti se ba olorun rin to si se ise oluwa pelu idaniloju ko fi aye gba ohunkohun lati si okan re kuro ohun yi kan na ni oluwa n reti lowo wa a ni oro olorun yi a si n ko wa ni osese o wa je ojuse wa lati keko lati ma fi ara wa kan gege bi eni ti o yege ni waju olorun gege bi eni ti o yege ni waju olorun a o yege ni waju olorun gba ta ba n duro ninu ife olorun a o yege ni waju olorun nigbati a ba rin gege bi oluwa wa ti rin nigbati a ba tele apere awon apostle akoko gege bi paul ti o rin layi bikita fun inu ni bini layi bikita idukoko mo emi re oluwa ti o ran lowo yo ran awa na lowo ninu ebi wa a ni ojuse lati ma seso lori gbogbo ebi wa lati ma seso lori awon omo wa lati fi ona ti o to han won ona oluwa awon omobirin philippi won gbe ninu iwa funfun won so tele won waasu ninu iwa funfun philippi wa di ipenija fun ebi re o di ipenija bi oluwa ti ran lowo boluwa ti ran lowo yo ran awa na lowo oluwa ti se ileri lati pa wa mo ati lati pa awon omo wa mo awon omo wa ni pori ofi olorun won ni di alarin kiri awon omo wa
nipa ori ofi Olorun. Won ni gba ise ranse wa ku lowo wa. Gbekele Olorun, gbekele Olorun. Pe bo tin lowo ninu ise re. To n jo wa re patapata fun ife re. To ni itara fun ise rere gbogbo. Ti o wa ti o fare ji fun sise ife re, o se tan lati seso lori aye re. Yo seso lori ise iranse re. Yo seso lori igbe aye gbogbo idile re. Eje ki a ranti itara misaya wa. Eje ki a ranti bo se se ife baba. To je ife baba yi gon lo ni lokan. Eje ki a lakaka lati tele akpe reji. Eje ki a wa ife baba. Gbogbo wa lapapo. Adari Kristiani. O je ojuse wa lati wa ati lati mo ati lati se ife baba. Kosi onkohun ti o gbodo gbaru ifare ni ji ko lowo wa. Gege bi iranse Olorun. Ile ni ifare ni ji wa. Ile ni eri ati ami pe ati fi ohun gbogbo si ori pepe. A fi ara waji lati se ife re, ko si ohun miran mo. Ko so nkan to tun ku. Arakunrin arabinrin. Oluwa yo ran e lowo. Agbodo ma lepa lepa yi de gongo ibiti awon eya ara to nbe labe wa awon omo ijo wa. Won o le ri apere ninu wa. Paul wi pe e ma se afarawe mi bi emi tin se afarawe Kristi. Eje ki a ma to ipase Oluwa wa. Gege bi iranse re je gongo ibi ti awon omo ijo yo ti se tan ti won si ma ma po kaka lati ma to iru isise ati apere be. Igba yi gola nse ife Olorun. Bayi ni a se nse ni ibamu pelu ise Olorun. Gbadura ki o si gbekele Olorun lati ran o lowo pe iwo o ni se lala lasan. Lala re yo su isu. Ani gege bi oju tuntun re awon ta nbe wo won yo le ri apere igbe aye Kristi ninu wa. Eje ki a ri daju wipe an ko awon oju tuntun wa
anko awon omo ijo wa ni ona otito ni ona ododo ni ona to je bi pe a o le mu won di orun leyin oreyin a ni ko won ni asa iniyan a o ni ko won ni ohunkohun ti ko ba si ninu iwe mimo boya ninu imoran ohun gbogbo ta n fi fun ni gbodo da lori bibeli a gbodo ko ni ki a si so oro olorun pelu ase iwe mimo ase to da lori oro olorun nigba ti a ba se yi o le da wa loju wipe oluwa yo wa pelu wa wipe oluwa yo duro ti wa kus a ko ni idi kankan ninu ijo yi lati ma ko ni ni ohun to lodi ko ni ni ohun to ba ti ko ba si ninu oro olorun nitori a le ri ni gbangba a le ri bibele ninu igbe aye baba wa dari wa ati asiwaju wa a le ri itara okan won a le ri iyare ni soto won a le ri afojusun igbe aye won gbogbo e lo da lori sise ife olorun alabajo oluwa fi wa pelu won alabajo ti oluwa fi fun won lokun ni gbogbo igba abajo ti oluwa fi mu ojo won gun a le tẹle iru apẹẹrẹ yii a si le ri idaloju pe oluwa wa funrara rẹ yoo jẹ alabakẹgbẹ wa yoo wa pẹlu wa ani bi a tilẹ wa ninu ina bo ti wa pẹlu Paul apostoli ninu ipo kipo to wa ninu gbogbo irin ajo re ati ninu ide ati ewon ti a fi si oluwa yo wa pelu wa ni oruko jesu ni agbadura olohun olodumare a dupe lowo yin ni toto nitori pe e ti fi oro yin han wa lori bi ati le ni oye to gurege ninu oro yin ati lati le se e ti ran wa lowo lati le mo lakotun ohun to ma no wa lati ma rin dede pelu yin ati lati le se ise yin bo ti ye ki a se ki o ba le je pe ni opin aya o le gbo kaabo omo odo rere oluwa n bere fun ori ofe lati ko ohun gbogbo ta la ni sori pepe laye fa ohunkohun seyin
ninu titọ yin lẹyin lati se ni ona ti oluwa wa gba se lati se gege bi awon eyan mi mo igba ni ti se lati se gege bi ati nu sharon sha ti gba aye baba wa ni oluwa oluwa e fun gbogbo wa ni kokan ni lori ofe yi loruko jesu oluwa imoraton yin lati tesi waju igboya lati soro na lai gbojege pelu ihale ota ati awon ninu ni beni e fun wa ni lori ofe be lakoko yi gangan loruko jesu gbogbo igbojege ni ke ba wa mu kuro iwa ojo ni ke ba wa mu kuro gbogbo ika re ni ke mu kuro ki e si fun wa ni igbagbo igboya ati imulokan le lati ma gbe ninu ife yin ni gbogbo ojo aye ati seranse wa loruko jesu oluwa mo wi pe awon ileri yin be ni ati ami ni e ti seleri fun wa lati wa pelu wa ni gbogbo ona wa ba tin se ife yin ti an dajo si bi gbogbo oluwa je ki a loye ki a si ni iriri iwa pelu eni eyin olorun ninu aye wa ati seranse wa loruko jesu eran wa lowo oluwa be ti ran baba wa ninu oluwa lowo eran wa lowo oluwa wi pe awa pelu a o tesi waju lati ma tele apere won eran wa lowo oluwa lati le ni anfani lati duo pelu won ki a ma keko labe won ki a ma keko lodo won ki a si ma se yi lati mu inu won dun loruko jesu mo n gbadura oluwa pe e mu emi won gun si eran wa lowo lati ma gbadun idapo yi papo ajosepo ni oro olorun yi ajosepo ninu ise olorun pe oluwa ni opin igbe aye gbogbo ola papo a o pari lati de orun pelu won loruko jesu adupe nitori pe mo pe ti dawon adura wa ni oruko jesu to lagbara ni agbadura amen.

ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti koruko wa sinu iwe iye lorun ki a kungun so wipe nigba ti a ti wo inu kristi idalebi lo osi lo idajo ti iba de ba wa ni ayeraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo korinti keji ori karun korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironupada ati igbagbo o ti wo inu kristi lo o je wipe kristi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo ari kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje jesu pelu ori ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ore ofe kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu kristi o sese iba je juu tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke okun bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a n so ti o ye wa gbangba ninu oro olorun ni wipe bi a ba ti wo inu kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti a tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbese aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina run apadi sugbon nigba ti a ba gba jesu ti a wa sinu kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa eyi ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu kristi awon ti ko si ninu kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasipo yin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won ma jaya nitori wipe won je eni ti ko mo olorun ki a kunkun so wipe won dabi ohun asan ni waju olowa nitori wipe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan niwaju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a

tia ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si o ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse Oluwa kankan be gege fun eni kankan wa ti o mo oruko Oluwa be gege ni fun eni kankan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko si ohun ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko si ohun ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro botoboto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi o wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to maduro agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti Olorun ti le ma nse ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu to nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omi je bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese 16 leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran a ma so wipe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbo fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni o ri pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere
ibe ni o fi ti o fi dabi eni wepe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi aba ni igbagbo ninu Oluwa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wepe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bini kini a npe ni apata e ki se apata apata yato ṣugbọn nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won won le ma ta fa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi a bi atayi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba e ni a npe ni apata nitori wepe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so fa si oni igbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti oni ninu Oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun esu won segun dragoni nitori wepe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori keji dilogun ese ikewa iwe owe ori keji dilogun ese ikewa oruko Oluwa ile esu agbara ni olododo sawo inu re o sila bi aba tin gbadura ti an gbadura ni oruko Jesu e je wipe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro Olorun e ti a o fi segun isu se o mo wipe nigba ti isu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun isu ki a si ri wipe a ni ifami ororo yin Oluwa e je pe ki a ni emi Olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi Olorun agba Olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo Olorun ki a je eni ti o fa agbara Olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se ile ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora pupo a o si ba ajaga na je nitori ora pupo ohun ti a pe ni ora pupo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o n so nipa agbara olorun o n so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o n so nipa ifami ororo yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o o ti mo nisinsinyi wepe bi o ba n fe idande idande sumo tosi re o n fe iwosan ni iwosan sumo tosi re bi o ba n fe ipese lati odo olorun wa ipese sumo tosi re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo wepe o ti ba olorun do re o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni ti n gbadura ẹni tí ń gbàdúrà ṣe o rántí òwe tí Jésù pa fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nípa obìnrin opó kan tí ó sọ wípé òun fẹ́ kí a gbẹ̀sùn lára ọ̀tá òun
o lo nba adajo yi adajo yo si tete da lohun sugbon nipa wi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wi pe awa na ti aje onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le da abobo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti an be lowo re ki o ba le se fun wa di duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idandi olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se leri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko si o ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura o gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ti o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu kristi ye ki a fi eje jesu kristi ki a fi weo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye ni loni so fun olorun wi pe iwosan wi pe yo je ti re wi pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogun olowa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó rán Jésù Kristì láti wá sí ayé yìí, láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀, tí kò fẹ́ kí a ṣègbé, ṣùgbọ́n tí ó ń pè wá láti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì, kí a ba lè ní ìyẹ̀ ní pẹ̀kún. A fi ògo, ìyìn àti ọlá fún orúkọ yín. Ẹgbà ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti fi àánú yín hàn fún wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí dé òpin rẹ̀. Àdúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire. Àdúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa bí a ti gbàdúrà. Àdúpẹ́ wípé ẹ fún wa ní ìgbàgbọ́ láti rọ̀ mọ́ yín nínú òfin ọ̀la wàhálà tí ó wà nínú ayé. Àdúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa láti súnmọ́ yín nígbà tí ayé ń bá wa jagun, nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń gbógun, nígbà tí èṣù pàápàá tí ó ń wá ẹni tí yóò pajẹ. Ẹ pè wá sínú agbo, ẹ sì pè wá sí abẹ́ ààbò. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Láàrin ọdún yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ló wà àti ìgbà. Ìgbà rírí jẹ, ìgbà àìrí jẹ, ìgbà ayọ̀, ìgbà ẹkún, ìgbà omijé. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀, ẹ jẹ́ kí a làájá. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ní ìgbà ìní, ẹ pèsè fún wa. Ní ìgbà ìròbìnú jẹ, ẹ tù wá lára, ẹ sì tù wá lọ́kàn pẹ̀lú. Ní gbogbo àwọn tí a là kọjá nínú ọdún yìí, ẹ súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí bàbá ti máa súnmọ́ ọmọ. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ǹjẹ́ bí a ti wà níhìn-ín lónìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ fún wa lóore ọ̀fẹ́ sí i, wípé ohun gbogbo tí a ó ṣe, ìwà tí a ó hù, àti bí a ó ṣe kọrin ni, bí a ó ṣe gbàdúrà ni, ohun gbogbo tí a ó máa ṣe, jẹ́ kí ó wà gẹ́gẹ́ bí ìbámu nínú ọ̀rọ̀ yín ní orúkọ Jésù. Bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ fún wa ní etí ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe ohun tí ẹ ń sọ fún wa láti ṣe. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. A sì bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí a ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò jẹ́ àǹfààní fún wa, yóò sì pèsè wa sílẹ̀ láti wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìsìn ni a ti ń sọ, tí a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run tí ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ó tún ṣàánú fún wa láti jẹ́ kí a rí òpin rẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa síwájú sí i ni wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa wá mọ́, tí ó ti ṣe wá lóore, wípé ìwà wa, ìrìn wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìṣe wa, wípé yóò máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti mọ̀ wípé a ti súnmọ́ òpin ọdún yìí, wípé kò tó ọjọ́ méjì tí ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí tí yóò fi di ògbólógbò ọdún. Èyí ni wípé tí yóò fi kọjá lọ, tí a ó fi bọ́ sí ọdún titun. Ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a ní lónìí nínú ìwàásù wa ni èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Kí a wo Deuteronomy orí 22:31. Deuteronomy orí 22:31. Ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yé wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yé wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó ń pè wá láti jẹ́ ọlọgbọ́n, àti tí ó sì ń pè wá láti ro ti ìgbẹ̀yìn wa. Ó ní a fi ń sọ̀rọ̀ lónìí lórí èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa. Àwa pàápàá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fojú sílẹ̀ tí a rí ohun tí ó ń lọ ní àyíká wa. amọ wi pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a fojuri ohun to je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a fojuri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe amo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki afokan waro we pe bi abaji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awa ye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai bẹẹni iwọ ko fi nkan wọnyi si aya rẹ bẹẹni iwọ ko ranti igbehin rẹ awọn ọdọ wọn ma nro wi pe won o je ọdọ titi nitori bẹẹ wọn ma se nso wi pe je ki n jaye ori mi gege bi eni wi pe aye ko lopin awọn elomiran ti wọn fara fun ijo jijo ọti mimu irede oru wọn ma ro wi pe gba ti awọn ni ẹwa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wi pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wi pe aye ko duro ati wo pe awa paapa gege bi eniyan won ma so fun wa pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wi pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wi pe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti akanihi ni o njalankato ni o so wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti oni ni wo pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma hu abe ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo we pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lolorun ti won ro we pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro we pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da afe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi ati gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi aba ti ri awon ti a ngbe lo si ite awon ti a ngbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti a so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi asiti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi aba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni man ku wa ti man gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni wo pe ko si ojo iku be ni wo pe ko si ojo idajo sugbon o daju pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o man ja ile onile bo tire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bise tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o so fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti n so fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti o ni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o n lo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lai lai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi Olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon Korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon ti n sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon ti n yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti n ra bi eni pe won ko ni ri ati awon ti n lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi n koja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin we pe aye ti a wa ninu re yi we pe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye we pe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti n sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni a ni lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikejilelogun Matthew ori kewa ese ikejilelogun. Gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi. Sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala. O so fun awe pe opin bo. Opin wa fun eni kokan wa. Opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi, aye ti a wa nisinsin yi. Matthew ori kerinlelogun ese iketa. Bi o si ti joko lori oke olifi, awon omo ehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye. Awon omo ehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin. Ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a fi mo we pe aye o ti fe lo sopin. O si fun ni awon amo wonyi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan. Awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re we pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin. Ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji. Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye. Ye ki a wo Ezekiel ori keje ki a wo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wi pe opin bo fun aye. Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa we pe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin opin de sori igun mererin ile. Eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo we pe opin bo ese ikefa opin de opin de o ji si o kiye si o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan. Ki a wo Peteru keji ori keta. Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu. Nje bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo. Sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo n gbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi eni kokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisin yi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni wo pe bi o ti le je pe aye ti a wa o n lo sopin ati igbesi aye wa gege bi eni kokan o n lo sopin ayo ti a ni ninu olorun ni wo pe ijoba jesu kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wa le ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ati ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi wipe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun maria wundia nigba ti o so fun wipe a o bi jesu kristi ninu luku ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe oluwa olorun yo si fi ite dafidi baba re fun yo si joba ni ile jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo olorun ni we pe ijoba jesu kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba jesu kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli danieli ori keji ese ikerin lelogoji danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu danieli ori keje Danieli ori keje ese ikerinla ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba aini pekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi wo pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo le o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti oni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti oni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ori ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipe o ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba aini pekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti ani iwa rere ti ani imo Olorun ti ani aire koja iwa ododo ti ani iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba aini pekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Kristi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o n lo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugo ju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipada bo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo n lo sopin aye wa n lo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi on re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi n lo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke a ni dani loju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o so po pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ori ofe olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe ibi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba ainipo ekun ti Jesu Christi.

pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu anbe yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupa epe ti gbo loruko Jesu Christu Oluwa wa loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o tile je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihin ni onisamu yi tin je ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wipe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wipe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won nlo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o n ka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun nigba ti won ti ri titobi Olorun nigba ti won ti ri giga julo Olorun wipe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awa o gbekele oruko Oluwa Olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko Oluwa Olorun ni o ni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe Oluwa be ni Oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi